0: Wala man lang ginhambal sa imo ni Reynan ang natungod sa akon? Hindi ako matigala. Tungod ang tanan nga picture frame nga nakatapik diri sa dingding. Ginubos kuha pati na ang retrato ko.
1: Hindi ka magsilinga. Ikaw ang...
0: Ako! Ho! Ako ang amay ni Reynan. Sadiin siya.

0: Ga, salamat kay Ari ka na.
1: Oo, Ga.
0: Ay, talating bag mo, Ga.
1: Salamat.
2: Ikaw? Wala mo gid ako gin pakilala sa asawa mo. Kikala ko man, Ga. Pag-abot ko di sa balay, wala siya makakilala sa akon.
1: Kaganong ginabuhat mo dire?
2: Siyempre! Mabisita sa balay ko.
1: Balay mo? Hindi mo ini balay? Sa amo ni nigit pasugli ni nanay?
2: Arinan, hindi ako gusto nga mag-away. Nagpauli ako dire agod nga magayos ang patawad sa imo.
1: Mahalin ka na! Para sa akon, patay ka na!
2: Reynan. Reynan, anak, tubtub bala subong. Akin ka pa gihapon sa akon.
1: Pamangkutan ka ugalingon mo. Kag hindi ta nakakinanglan. Nagpauli ka di sa balay. Tungod kaya tigulang ka na. Amo ba lang?
2: Anak, hindi sa amo sina. Nagpauli ako diri agon nga. Bisan sa nabilin ko na lang nga mga tinuig, baka tinder ako diri.
1: Dano maguhan mo ko singin panghambal mo tayo ba? Ilay, Ga, dali ka sa kusina. Gutom na ko.
0: Oh, Ga, oo.

0: ari pang sudan ka, oh.
1: Salamat, Gidya. Dali na. Makaon na kita.
0: Ay, ga, dali lang. Pukawon ko, anay, si... si tatay mo.
1: Oh. Dari, Gidya, siya nagtulong. Pabayin siya. May buot na ina.
0: Ga, hindi man pag-amuhasin ang amay mo.
1: Kung nakahibalo ka lang, ga, sa magagmay pa kami, ginpagutuman kami sa animal ngayon.
0: Ga, tigulang na si tatay mo. Kinahanglan niya man ang atensyon mo, sina.
1: Wala man siya naghatag sa atensyon sa amon sa una. Mas ginuuna pa niya ang gerida niya sa samon. Mainit ko? Guyuron ko na sa karong pagwa sa balay, bro.

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh.

0: Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
1: Gabasa na naman balang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
3: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
3: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Bionics.
3: Mighty

0: Pre, kabalo ka na sa balita?
1: Balita? Balita nga no, pre?
0: Ang upod na eh. Dakpan nga nagdispalko. Bukad ako pa naman sa kantidad nga ginganit siya mo.
1: Bayad sila. Kadako na sa sweldo na nila. Pero, hindi pagit sila akong tinto ya.
0: Mando, dahak-dahak mo. Ang manager na gani, utro man. Ang buta, saan mo pa na siya madakpan man?
1: Pre, paano siya madakpan? Ay upo di man permi ang bosta. Kabalo na siya magbulubulaliswa sa sitwasyon niya. Ah, pre, babay ida siya. Inaano man, aga pa tayo diya nagmarites man.
0: Inaantis, misan talang ka, ikaw bala mo. Ah, ba? Uy.
1: Oh.
0: Ani ka ba ito kagina pa na siya naglaulaaw, pre, oh. Tigulang, blaw. Na, kita mo? Gina pa na siya na tulupang dan ko, eh.
1: Ang animal, oh. Anong ginabuhat niya, Dreaman?
0: Kilala mo na, pre?
1: Ah, pre.
0: Oh?
1: Daligid lang, ah. Mapasiyar ko, anay.
0: Ah, tis, sige.

0: Anong ginabuhat mo diha?
1: Ah, kakuan, anak. Malisin siya lang kung taning. Kabalakat na ako.
0: Ote na son?
1: Kuan. Base kung hindi na ako makapauli pa sa imo.
0: Tay, wala naman di ginapangita. Ikaw man lang niya nagpauli, dire. Kagugali. Base kung nagagut-gut ka sa balay, ha?
1: Akoon ko. Amo ba natani ang kanto ko? Ugaling nagbag-unang pananaw ko sa kabuhi ko eh. Sang makilala ko ang asawa mo, mabuot siya. Kagpalangga kagid niya. Pagpalangga nga, kawala man sang mapabatyag sang iloy mo sa akon sando.
0: Tungod sa kapintas mo, tay. Amo na nga wala mo na batyagan?
1: Nagsala ka. Wala mo gid matul-id ang matuod-tuod na rason? Kung nga ang masami kami nga nag-aaway ni nanay mo sando, tuod sang una, bata ka pa.
0: Pero nga ang masami mo ako ginasakit sando, tay? Ha?
1: Paano ko iniihambal sa ibo man?
0: Nga, tay. May dapat bala ko nga may balan?
1: Oh, magpabati ka. Isugid ko ang tanan sa imo antes ako maglakat.

0: Iga, si tatay mo naglakat na kay Ina.
1: Nagapit sa kay Ina sa opisina. Kag madamo sa sanggit panghambal sa akon.
0: Ginambal? Iti nga adito ya pag ginambal. Tani diri na lang sa palay, total ari man siya diri.
1: Ambot ga. Wala ako makaibalo. Kung mapate ako sa mga ipanghambal niya sa akon. Basi bala kung ginapatalang niya ako agad balis karoon ng sitwasyon.
0: Ga.
1: Kaluhi man sang iloy ko. Kung ginabalis ka lang siya ni tatay.
0: O, Rehinan?
1: Agad pihoon ko ang tanan. Ga. Opdi ako, boss.
0: Ha?
1: Makanto ako sa tiya ko. Ang uto ni nanay. Siya gid lang makapatag sa akon.

0: Ay, Reynan, inablos ko. Ay, sugiran ta kasang matuod. Kahibalo ako nga magwagid ining kamatuoran sa ulihi. Bisan, anong upakatago?
1: Chay, sugiri ako sang matuod. Tuod kagabi. O wala ako sa tinulogan sa paminsa lang sa mga gipanghambali, tatay.
0: Ay, Reynan. Ang matuod. Eh, hindi ka matuod-tuod nga bata ni Andro.
1: Chay, hindi ka kanin maglahog sa subok sina, ha?
0: Ay, amoy na ang matuod. Si tatay mo nag-aubra sa Iloilo. Kag si nanay mo lang ang nabilin diri sa Bakulod. Lipod sa ihibalo ni Andro. May karelasyon ng Iloy mo. Amoy na nga nagbusong siya.
1: Oh.
0: Kagin pa ako niya kay Andro. Pero wala makahibalo si Andro nga ngalain ang amay sa ginadala sang manghud ko. Nalipay kikatama si Andro. Amoy na nga nagpakasal sila insigida.
1: Chay,
0: kagsang dalayon sila nga nagupod. Nahibal-an ni Andro nga lain ang amay mo. Amo na nga dito naglain ang batasan ni Andro. Masami na sila nag-aaway sang Iloy mo. Kagpati ikaw, nadala sa kaakig ni Andro.
1: Hindi matuli na, Chay. Kumaga mo sina. Sinugaling ako na maya. Chay, sinunga ako namay. Isugit sa akon.
0: Si Maximo.
1: Oh.
0: Ang magulang ni Andro nga tiyo mo.
1: Hindi. Hindi matuod na.
0: Amoy nang matuod, Andro. Pero bisan masami ka mong ginasakit sa do ni Andro. Nagakadto man diri siya sa akon kag magpanugid nga nagahinulsol man siya. Apang nagapangibabaw man ang kaakig niya.
1: Hindi matuod na.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan? I remember the days when you're here with me. Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories! Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 44 minutes after 1 in the afternoon. Welcome ka na sa Friday edition ng ating programang Secret Memories. Kamusta naman po yung mga kaka-K5 natin? Na nakikitwining sa mainit na panahon, kaka-K5, ang pag-init ng kanilang mga ulo. Shoutout sa mga kaka-K5 po natin na napakamot ulo din. Dahil nga medyo unscheduled na naman ano, ang power interruption. Sa mga hindi nakakaalam, sa inilabas kasing abiso kaka-K5 kanina ng National Grid Corporation. Nalaman natin ang Visayas Grid pala ay nananatili na nasa yellow alert. So kapag mga ganyang sitwasyon, alam mo na, makakaranas talaga tayo ng mga frequent or madalas na mga unscheduled power interruption. Wala, share ko lang. Para at least, diba, alam mo kung ano ang rason. Okay, chikahan muna tayo kaka-K5. Panibagong araw, panibagong istorya na naman po ang ating tinutukan sa segment The Pages of Love. Kwento ni Renan ang ating napakinggan. Ang kwento na isa na naman na sa mga makakapagpatunay sa linyang truth hurts but always sets you free. Diba? Madalas po nating marinig kaka-K5 yung mga linyahan na ganyan. At kung ikaw nga siguro makakadescribe, sasabihin mo malamang sa malamang, gas-gas na yan. Diba? Kaya nga siguro minsan, dahil din sa mga linyang yan, kaka-K5, alam mo na, kahit alam mo yung totoo, ay hindi ka pa rin talaga magtatanong. Kapag alam mo ang isang katotohanan, tapos mahirap tanggapin, hindi mo rin talaga itatanong. Kasi again, ayaw mong marinig ang totoo. Kasi nga, masakit talaga ang katotohanan, kaka-K5. Kaya nga, sabi ng ilan, may mga bagay daw talaga na mas maigi na hindi mo alam. In line po sa ating kwentong natunghayan, handa ng ating tanong, kaya ikaw i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kaka-K5, ang ating question of the day ay, ano nga ba ang kadalasang ginagawa kapag may natuklasan na sikreto? Siyempre, ikaw yan. Anong gagawin mo, kaka-K5, just in case may mga, siguro, accidentally or talagang sinadya mo na may mga matuklasan na sikreto? Ano ang gagawin mo? Or ano yung kadalasang ginagawa mo? Sagutin mo na yan, send lamang sa ating text line o di ka naman i-comment sa aking page. Hanapin lamang Sweet Terry, K5 News FM Kalibo. Dahil in a while, ipopost na rin po natin ang ating question of the day. Yahoo! Oh yeah, shout out to Jot Labanyere Sarabia. Yes, wala pong power. Kaya medyo nawala tayo sa air. Pero dito sa ating Facebook Live, maaari nyo pa rin po ako makita at syempre marito. K5, sabi nila usually daw kapag may mga natuklas ang sikreto, ang mga siste, sasabihin sa iba. Ito talaga mga tropa peeps mo ka K5 na hindi mapirmi. Hindi mapalagay kapag sila lang yung may alam. Kaya damay-damay na ang mga friendies din. Dapat share-share. But for some, yung ginagawa naman nila, i-keep na lang. Hayaan na lang, itago na lang. Kunwari wala silang alam. Siguro dahil sila ay believer, kaka-K5, na it is not my story to tell. Kaya hahayaan na lang sila. And ay, syempre, pwede rin sabihin daw doon mismo sa taong may concern. Kung sino yung involved, Eddie, sa kanila mo mismo sabihin. And syempre, yung iba naman, para makasiguro lang nagbe-verify. Hanep, may mga verification. Rico, baka K5, anong yung take sa ating question of the day? Sagutin mo na yan, send lamang sa ating text line and once again, i-comment sa aking page. Mari ka na maghintay, mag-abang at mag-komento sa Sweet Terry, K5 News sa FM Kalibo. And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Huwag ka na maglilipat pa ng radyo, manatiling nakatutok sa kampiyon istasyon, ang K5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times ED.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
2: O si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no,
3: music therapy.
2: Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
0: DTX 500.
2: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum no, naga-vibrate na sa any sound nga batian nga ga-vibrate ina kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini ba lang hypoglycemic way kabi ka kahon gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako agadwa, sa gabi 2.
2: So, apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
3: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
2: Husto.
3: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
2: Oh, araman.
3: The reason one is, taas ang antioxidant.
2: Oh. Mm.
3: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
2: Isa ka lang.
3: Pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Husto.
3: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
2: aging.
3: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
2: Pag edad mo, abido ka.
3: Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man, 70 years old.
2: Hubin pa.
3: Like, in general,
2: 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, dari nagpabalo, nga kung puno sang antioxidant mo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
2: Amugid.
3: So, hindi pa bungol ka, way kaginom antioxidant.
2: Oo.
5: Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
2: Amo man na, isa man na.
3: Excessive noise exposure.
2: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis nato isa.
3: Para di magubay mo ang longgan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, purting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
3: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
5: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
3: meningitis.
2: Lang. Meningitis. Meningitis sa man, maka-affect sa
3: imong... Pwede apik ka, inflammation sa imong brain.
2: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
3: Kaya grabe kita diabetes sa Sir GP.
2: Grabe kita.
3: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang nagkagubang ang imo nga palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan naton ang aton nga dulongan.
0: DTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom ko isa salang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So buong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Still in the second stretch sa ating programang Secret Memories. Check your time. It's now 2:13. At kamusta naman yung mga K-5 po natin na sa mga oras na ito ay nasa biyahe. Papauwi na sa kani-kanilang mga tahanan. Sa mga K-5 po natin, ready ng mag-day off. At sa may mga iba binabala ka, sa may mga plan na nakukulayan. Finally, after ilang ayaan ka K-5, ay natuloy na rin ang kanilang mga lakad. At syempre, wala nang mag-rant na mga kaibigan na lahat daw kayo puro mahilig sa drawing. Pero walang mahilig magkulay. So ayan na, napagbigyan na. Kaya ngayon bumabiyahe na. Kasi kapag mga ganitong time ka K-5, ano, tapos kinabukasan, wala kang pasok, day off, talaga nga namang masusulit, mag-e-enjoy, at magiging masaya talagang iyong puso. Pero alam mo, minsan mahirap din talagang i-enjoy yung mga magagandang tanawin kapag ikaw ay maiku-consider na biyahilo. Diba? Every time na may biyahe, talagang mahilo-hilo. And sometimes, kapag ganyan yung mga sitwasyon ka K-5, masasabi mo rin na parang it's all in the mind. Kasi kung manonotice mo, kapag ikaw inaaliw mo rin ang iyong sarili sa pagkain, sa pakikipagtsikahan, sa ganito, music, may mga pinapakinggan ka, tapos di mo rin iniisip na ikaw pala ay nahihilo, wala rin. Pero kapag talaga inisip mo na ikaw ay mahihiluhin, eh talagang parang na-attest mo. Parang na-a-attract mo na rin. Well, pag-usapan natin ano nga bang iba't ibang mga ganap sa tuwing ikaw ay bumabiyahe. Kaway-kaway sa mga dakilang commuter ever since. Parang sa loob.

0: ang mahaba-habang part ng kanilang buhay, bumabiyahe na sila. Kaka-K5, ikaw rin ba yung tipo ng kaka-K5 natin na sa tuwing may biyahe, sa tuwing bumabiyahe, hindi makukompleto na walang kinakain? Tapos yung mga nasa harap, parang nahihiya na lang din, natingnan ka sa likod. Naku-curious na sila, ano yung tunog ng tunog? Nguya mo pala. Plastic pala. Plastic na yung kinakain. Nasa kasarapan na sana ng tulog eh. Mahihimbing na sana eh. Enjoy na sana yung siesta moment. Kaya lang, panay nguya ka. O kaya naman, panay patunog ka ng plastic. Eh talaga nga naman, mapapalingon na lang sa iyo. Pero pinipigilan ng sarili ha, kasi baka isipin, gusto mong manghingi. And then syempre, yung ilan naman, na for the chica. Shout out sa mga magkakaibigan. Yung marami-rami silang sasakay, in particular sa mga jeep, sa mga van, ganyan. Na kapag marami sila, eh, bay bidang-bida yan. Lakas ng boses, na para bang lahat ay okupado nila kakaipan. Na para bang bayad ang buong sasakyan. Na ikaw na kapwa nila pasahero ay talaga nga namang hindi mo alam kung makikinig ka ba sa mga chikahan nila para updated ka rin. Oh, kasi whether you like it or not, mapapakinggan mo sa lakas ng kanilang mga chikahan. Kaya pagbaba mo, kilalang-kilala mo na talaga sila. alam mo na ang parte ng kanilang mga buhay, alam mo na ang kanilang mga rants, or even yung kanilang mga pangarap, or yung even na kakaif ay yung mga kinaiinisan nila na itatopic sa biyahe. And syempre na andyan rin yung mga nagsisili para na buhok. Why naman ganun? Ang matutuo kakaif ay nakakabad trip yung ganyan. Lalo kapag ikaw nasakay sa mga tricycle, sa jeep, yung feeling na yung nasa harapan mong parte or kaya naman yung katabi mo, nililipad-lipad na yung buhok. Na pagkahaba-haba, kala mo naman talaga mabango. Sharing gigil. Eh talaga nga namang hinahayaan lang kahit pa nakikita ka ng panay kamot sa mukha mo. Kulang na lang talaga, ikaw na lang magtali, ikaw na lang mag-a-adjust. Uy, kaka-K5 ha, kung guilty ka sa part na yan, kapag alam mo nga may tao sa gilid mo, sa likod mo, matuto ka namang hawakan yung buhok mo. Kasi hindi naman lahat ay gustong makiamoy sa amoy ng buhok mo. At hindi rin lahat ay gustong maliparan ng iyong mga buhok. Hindi natin sure kung may balakubak or kuto. Charot. And of course, naandyan din yung sari-saring amoy. Ah, diba? Yung pagpasok mo pa lang, di mo na ma-identify. Di mo na ma-identify kung yan ba pabango, kung yan ba ay pawis, o baka naman parang hinog na prutas. Kapag mga ganyang usapan ka K5, no? Parang alam mo na kung saan papunta. Medyo putok. Ah, diba? Yan yung kadalasang pinoproblema ng mga kaka-K5 po nating bumabiyahe. Yung iba't ibang amoy. At isa rin kasi yan sa mga nagiging rason kung bakit ikaw nahihilo. Parang hindi ka nga nahilo sa biyahe, pero nahilo ka naman sa samot-saring amoy. So sabi nga nila kaka-K5, dapat yung iniisip mo ay yung makapwa mo rin pasahero at kung ano yung kanilang ma-feel. Lalo kapag may mga hilohin pa dyan. So better, bago ka bumiyahe ng ganyan, baliin po natin na tayo ay fresh and fresh din ang amoy. Hindi lang feeling pa fresh, kundi talagang yung maibibigay mong amoy. Kung mag-share ka lang din naman, ay yung amoy na talagang hahanap-hanapin soothing sa kanilang nararamdaman. So, para dyan, kaka-K5, ubaliin, ikaw maligo gamit ang DTX Beauty Soap. Aside sa pagiging beauty soap, antimicrobial soap din yan. So, makakatulong mapuksa ang mga germs, mga bacteria na nagiging reason kung bakit may mga namamahay dyan sa iyong part ng skin, specifically sa mga wet areas. At yan din yung nagiging rason kung bakit may mga pangangamo. At may mga body odor. So again, DTX Beauty Soap is the key. And right after maligo, gamit ang DTX Beauty Soap, gumamit ka rin ng Clinica Dio Fresh Roller. Dito, sure ka K5, up to 48 hours of freshness. Amoy baby, amoy fresh, at feeling fresh ka din. Ang naturang mga mga produkto, maaari nyo pong mabili sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Dito sa Bayan ng Kalibo, maaari ka magpunta, mag-check kung available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dito yan sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Nag-offer din pala tayo ng free consultation ka kay Five. Kung ikaw walang iniinda, walang karamdaman, pero kung nais mo lang din naman na makasiguro na angkop para sa iyo yung mga gusto mong bilhin na produkto at suplemento po natin from Clinica, pwede mong ipacheck dyan. Pwede mong patingnan na para sureball tayo. And of course, ang ating clinic hours nagsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Bukas po tayo Sunday to Friday. 2:21 ang ating oras sa K5 sa ating pagbabalik final hour na natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ang ating QOTD, maaari ka pang humabol, makibahagi. Ano nga bang kadalasang ginagawa mo kapag ikaw may mga natutuklasan na sikreto? Yona, i-comment mo na yan. Post na po yan sa aking page. That's Sweet Terry, K5 News FM, Kalina. And for now, back to the music tayo. Kasama niyo pa rin
1: Sweet Terry.

0: sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Hitri
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitri namon patumaron sa Hitri Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitri Bio.
3: Hitri Bio.
0: Ang Hitri Bio.
3: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: Hitri Bio. With Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3
0: yung may Visio,
3: ang Visio
0: yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang nagatidlo sa imo mahig ko nga dugo. Nga sa masamig, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatsyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Easy, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: TTX Beauty Show.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alam. Up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala. Git, pre? Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag wabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre? Musta po lang kagabi, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagpangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM.
9: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
0: Secret Memories.
9: Kasama si Sweet Terry. My heart.

27 minutes after 2 in the afternoon at parang hindi na alas 10 ka kay Fai. Hindi rin madaling araw. Ang mga relapse moment ng mga sumisendi at may mga naaalala at nag-e-emote-emote ng mga kakay-Fai po natin. Kasi parang mag-aalas 3 na. Huwag ka, hapon ang kanilang mga relapse moment. Sherry. Anyway, you get there as I'm coming from. I belong to the Zoo, mga kakay-Five, entitled Sana. Yan, para sa iyo na maraming sana. Same with, para sa mga taong gusto ng disclaimer bago sila maiwan. Kakaloka, no? Need ng mga pagpapaalam. Need ng, kailangan na siguro muna kahit kluman lang bago sila maiwan, at least medyo prepared. Sa mga ayaw mag-ghost, dahil ang bet lang siguro ay mag-ghostuhan. Chariza, medyo weak. Anyway, mga kakay-Five, final hour na natin. Kaya oras na rin para bigyan po natin ang final take. Ang kwento ni Rina na ating natunggayan earlier sa segment The Pages of Love. Sabi nga natin, patunay ang kwento na ito sa linyang Truth Hurts but always sets you free. Gasgas man ang linya, kakay-Five, but still applicable pa rin. Kasi kung i-internalize mo talaga yung kwento, tama nga naman, yung mga bagay na ayaw mong malaman, na ayaw mong marinig, ay hindi mo rin talaga itinatanong minsan. Kasi masakit talagang tanggapin ang katotohanan. But then, kakay-Five, minsan gaano man kasakit yung katotohanan, kailangan mo pa rin yan tanggapin. Kasi one way daw para ma-release ang nararamdamang pain, para ikaw ay makausad o kaya naman makalimot, ay kapag ikaw hindi na in denial. So dapat kailangan mo mag-live sa present. Kailangan i-embrace mo yung katotohanan na yan. Nang sa ganun ay, syempre, alam mo na existing na yan. Di na mababago yan. Nangyari na ang nangyari, kakay-Five. Kasi sabi nila, wala naman daw kasing sikretong hindi nabubunyag. Kahit gaano ka man siguro kagaling magtago, kahit gaano rin sila kagaling maglihim, kakay-Five. Bagay pa rin na isi-spill out. And sometimes, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, usa na lang natutuklas. Pero ano man ang iyong malaman, syempre, valid naman palagi ang feelings. You feel mo yung pain, but then, kailangan mo rin umusad, kakay-Five. Hindi naman na forever nakatenga ka na lang sa ganyang sitwasyon. Kailangan maging malugmo ka na lang sa mga ganyang pagkakataon. Sabi nga natin kanina, wala nang mababago. Dahil nangyari na rin ang nangyari. Kaya nga kailangan mong mamuhay sa kung ano yung kasalukuyan para sa pagbabago ng iyong future. Yan daw kasi yung key para sa acceptance and para ikaw ay makamove. Anyway, 2:50 ang ating oras. Maraming salamat sa mga kakay-Five po natin nakasama natin sa ating Facebook Live. Siyempre, magkakasama at magkakarinigan pa tayo next week. Same time and same station. Again, this has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great weekend, everyone!

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kung ang syudad, stick to sang gabit, sang mga basurero ng kumpanya.
3: Dapat efficient.
2: Efficient ng kumpanya. Dapat ang lawas taamumana. No? Mm. Dapat ang aton lawas may ara waste disposal unit. Ang D3 Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis. Mm. To maintain balance sa aton lawas, dapat ini sa mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
4: Ang matabo, Sir Boy, pag di mo ni siya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian.
2: Mm.
4: Kung sobra nga viral load, cancer.
2: Correct.
4: Balatian.
2: Balatian.
4: Pwede kang magka-problema sa imong auto.
2: Mm-hmm.
4: Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagawa kung wala ka sang D3 Bio, Sir Boy.
2: Correct. Si D3 Bio, ang muna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imo trangkaso hilanat, gapanami pa sang imo brain activity, gapanami pa sang imo heart cardio function. Ang pinakanami gid ginatinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Ramil kay Sir J.
4: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
2: Una-una,
4: ano ba, Sir Boy?
2: Ang una-una gid ginatinloan sang D3 Bio ang imo chan, no?
5: Oy,
2: pagsulod mo sang pagsulod sang D3 Bio mo.
4: Dili chan, Sir Boy. Imo ba-ba.
2: Imo ba-ba, of course.
5: Una ba-ba. No? Bagle,
2: ang ba-ba, once makagat mo ang D3 Bio mo, accidentally.
4: Tanan Harbison niya, tanang kagaw, da mo gigiya magamit ang D3 Bio.
2: Correct.
4: Oh, ti kung gusto kaya magtinlo, ti use oil pulling method.
2: Oil pulling ka pa lang, tinlo na ang imo ba-ba, no?
5: Correct.
2: Why naka-bacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay, tanan-tanan ni sila, kwao ni D3 Bio. Pag agi da si imo, abi mo, diretso sa dalom. Diretso sa dalom, tinlo luan niya ang imo digestive system.
4: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
2: Correct. Mga H. pylori
4: makagaw nga nagkabang ang kabangdanan is amo nang kabangdanan sa imong hyperacidity, amo nang kabangdanan sa imo ulcer, himuson ni D3
2: Meaning,
4: Bio.
2: Si D3 Bio amo ning janitor nga may mape at may 45 skinhead.
4: Iya style niya, patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw kag tinloan niya.
2: Tinloan, grabe.
5: Ina janitor.
2: Multi-role,
5: mo multi-role, no?
0: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas, magabuti ka.
1: Pag abot sa tinaiser boy, manghimos naman siya.
2: Himos naman to siya.
1: Pamatsyon to niya, anay, ang mga bad bacteria.
3: Salmonella.
1: Tanan yung mga bad bacteria sa imong tinai, panghimuso niya, hindi ka di pwede. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imong tinaiser boy, ganami ang function sa imong good bacteria.
2: Correct.
1: So once nga ganami function yung imong nga good bacteria, ga-produce na siya sang serotonin, sa mga dopaminda. Ang serotonin, sir boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imong melatonin. Nami tulog mo.
2: Nami tulog mo.
1: Once nga nami tulog mo, ga-activate naman ang imong nga lymphatic system.
2: Correct. Ang lymphatic system mo, gaya andaran ni kung tulog ka. Tikin pamayo ni dito ibayo si probiotics, nami ang imo tulog, kime serotonin ka.
1: Once nga nami tulog, nami ang tinlo sa imong nga mga dirty fluid sa imong nga brain.
2: Kakasta nanto no, ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ginatawag nga lymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga mapatay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream no sa lymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course gakadto sa mas dako nga kanal. Amo na nang aton lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So da mo makita ang sleep nga ginpanami ni D3 Bio, gapanami si imong lymphatic system.
1: Grabe, no? Halin sa tinaing tinloanay.
2: Halin sa baba, katos no? Tinaing.
1: Tapos, may mga indirect pa siya nga ginahimo. Himo siya serotonin. Tapos, nami tulog mo, tanang nga liquid nga higo sa imo brain, panahon niya, pagwaan niya. Because of the D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matakas, magabuti ka! D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3
2: Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio! With Vizio!
3: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto mo na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan ka tampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko din allergy. Maski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-apply

0: Pilipinas ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Pinapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Yaaga pa matika sa K5 News FM.
8: Nagapa matigin ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto maibayagin ako sa ila drama. Kung may sadyagan nga storya, dugin akong late man akong kilid kadlaw. Kung subo gani, tugulumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sa ang Pavia Iloilo, tunay na ka-K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
9: Wow, my puso.
10: Ang kampyon na istasyon
11: K5 News FM.

0: 1-800.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Madamo pa sa mga added benefits nga mahatag sa lawas kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C.
4: Ang isa ka pinaka importante nga benepisyo nga makuha mo sa pagtumar sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Amo ni ang paglikaw sa imo sa pagdevelop sang aneurysm. O kon labi na ining ginatawag aortic aneurysm, no? Nga amo na ang kinamatyan sang flight stewardess nga si Christine Dasira. Pero wala ni baluan sa mga doktor ang exact gid nga causes ang ginatawag abdominal aortic aneurysm. Ang isa kakabundan ng galis na sa GP ay ginatawag oxidative stress nga ginalantaw nga isa sa mga rason kung nga nagahuyang ang aton nga mga walls, ang aton nga alagyan sang dugo sa GP. No? So amo na nga kinanglan tumar kita sang DTX 500 kag Mighty C. Kamo na ang nagapabakod sang aton nga arterial wall.
1: Hindi lamang prevention sang aneurysm ang mabulig ni DTX 500 kag Mighty C sa imo, kundi kalakip na ang pag-iwas sa isa pa ka klase sang stroke nga ginatawag ischemic stroke, ang ginakos sang blood clot. Ang mataas nga free radical sa nagresulta sa oxidation sang LDL o ginatawag man nga bad cholesterol kag ini ang nagatapik sa imo arterial walls causing atherosclerosis or fat build up, no? Cholesterol kay iban pa nga mga substances. Kag ini ang nagakos sa tawag taman nga plaque. Ini nga build up ang ginatawag siling ko na nga plaque nga amo ang kag dapat mag-detect sa mga magtisika agud wala sang oxidation sang imong nga LDL kag ma-prevent ang atherosclerosis.
0: DTX 500.
5: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw ka pila ka mag-inom?
5: 3 times a day.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: So, di kong gamay ang alagyan na bisay mo dugo, especially sa imo major arteries, ilabi na sa brain, at hindi ako chance sa Sir GP, ma-stroke ka. Amo nang matabo. So, resulta ma-stroke yung gati, may na lang. Ang iba niya, iban partial, tiyan mo nang paralyze lang. Pero ang delikado ya, kung completely makat off ang supply, ang matabo na Sir GP, makumatos ka. Amo na ka-importante, mag-inom ka before ka pa makumatos. Inom ka DTX 500 kag Mighty C. Ang iba niya, ay, paimnon na to DTX 500 kag Mighty C, kaya na-stroke na, nagkiliwi na. Sala, before ka pa na-stroke, before ka pa makumatos, inom ka na DTX 500, Sir Boy.
6: Di taman paglimta ng aton atay, no, aton liver. Ang epekto sang free radicals, ang pagtingob sini causing oxidative stress sa aton atay. Ang ginatawag nga hepatocytic acidic protein, lipids kag DNA, pila lamang ng mga cellular structures nga primarily affected sa ginatawag nga reactive oxygen species, kag reactive nitrogen species, a kind of free radicals, no?
3: Damo gid ya free radicals sa imo atay. Kasi siya ang pinakagrabe magano.
1: Tagimo sang mga
3: damo sang trabaho ng atay.
6: Biskan wa siya gasulod ginahimo.
3: Kinanglanon man niya ang free radicals man, pero dutay nga portion ang sobrati kahalit na to ya. That's why nga mag-DTX 500 kag Mighty Sigit, Sir Boy.
6: Kung mahilig ka magkaon sa mga tamis, kag tumag kadamo ang carbo, carbohydrates, kanon, suman, miki, bihon, ini ang mga resulta sa structural and functional abnormalities sang aton atay. So iwasan na, mag-DTX 500.
3: Sakto agad, Sir Boy. Manada ko agad mabulig ang pag-inom sa DTX 500 Mighty C. Ako ya, nagpulo malang kapsula ko, imno na. Ang potent nga super antioxidant nga powerful combination sang DTX 500 kag Mighty C ang gapanubo sang hepatic lipid oxidation or peroxidation kag naga-increase ang GSH or glutathione sa liver kag nagahimo sa mga free radicals. Di ba mo sina gainom ka mo ganari sa inyo selula, ga-protect sa inyo para hindi dali magtigo lang selula kag gahubin ka pa. So sa mga wala pa nagainom DTX 500 kag Mighty C, try nyo inom. Dako gid ya makabuli, no? O kung gusto nyo, amo ni himo nyo, basa mo about free radicals kag anong nami nga antioxidant. Pero sa amon, sa dugay na namo nga basa, diri na mo nakita ko ano ka importante, ano ka bakod ang pag-inom sa DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: nga ka K5. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan, sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagbitik sang takman, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin niyo kami kag atun tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa atun makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rengas! Rengas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: 95 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio.
9: Ang D3.
8: Yung may BCO.
9: BCO.
8: Yung may D3.
0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan gabahin sa atong drama sa kanginan. Ngayon yung gitmakuhan sang leksyon, yung ginatig, uluhan, rehas sa kasaysayan.
1: Karma is real!

0: Patay ang ilaw nga dyan, panispets.
1: Eh, agoy, ginkarmagid siya, Meg.
0: Ani man, ala, tanulot sila nga, Maria. Amo na na siguro malo sa pagpailoyo sa ato mga idon de Sandra.
2: Hey, mabamuro kita. Mabatian sa ngiban. Tapat kita.
0: Ala, mani-mani na ho. Kayangan mo akon. Daw mangunin.
1: Mag-amuni nga, istorya. Daw, babati na kin kuya sa ginasilinga karma Israelia.
2: Nga kuya, gapati kay ko. Pero hindi kaya dapat pagkulbaan mga mix sa ginsogo man lang ta. Ang dapat gabahan si Namong nagsogo, hindi bala?
0: Gabahan naman!
2: Mga amigo! Nung abi, Black Melon, ta si Tita Evelyn? Pahugon na siya nga ikanta ta siya kay Tita Sandra, nga siya ang nagpailo sa tatlo kay Lao. O ti ano? Ano sa inyo mga Megs? Manihon ta ni?
0: Una niya, amigo?
2: Bah?
0: Ani? Una niya? Dalangan na! Ano ana jadi ila?
1: Ayos!
2: Ayos! Ayos mo

0: Hoy, tuod kami ka. Nagkadto man siya sa imo. Abi mo bala, nagkadto man siya sa akon. Kagda ako pa yung awayon niya, kay ti, hindi ko siya pagpahulmon sa kwarta.
1: Ay.
2: Oo, Shine. Mapahulam na tani ako sa kwarta sa iya, pero ginpunggan ako ni Banahon kagsang anak ko.
0: Ay, ako yung amiga. Once nga pinagyan mo ko sa kasapat sang batasan mo, ay, bisan as na kamatayon, dumtan ta kaya. Ha! Mirisi, ya? Napatay man to ko nung ido, ya?
2: Ay, napatay ang ido, ya?
0: Oo.
2: Ay, oh, ay kalulu, iman ka namin to sang ido, ya? Ay, abi mo bala, Shine? Ay, injindihan ko gid kong daw anong kasakit ba dyan nga madulaan ka sang ido.
0: Ay!
2: Basta subong ka na madumduman kong mga ido ko. Nga ginhiluan. Katulogan mo na tayong luha ko.
0: Ay, ambot, miga ka
2: subong. Sakit gid dyan, ay.
0: Ay, day.
2: Daw pareho lang nga nadulaan ka sang isa ka miyembro sang pamilya.
0: Ay, di natural, day. Kay ti ang mga pits tayo, miyembro gid inaya sang panimalay ta. Pero, hindi ka dyan madulang kaakig, Kuya Day. Karma, guro kay Evelyn ang natabo, ah.
2: Nga, karma, miga, Shinehow.
0: Ay, ano, ah? Wala ka ganyan sang ideya o kung may ginasuspitsuhan kung sinong naghalit sa mga alaga mong mga ido?
2: Ay, kukuan, miga, Shine. Ambot ko naghahapati ka sa manugpakot.
0: Ay, oo, balaya. Naghahapati ako si Daya, Day. Mga manughiwit, manugbulong, manugpakot, card reader, manughimalad. Ay, kapatikid ako si Naya dahil sa ila. Ay nga, aday, labay man aton. Ano nagpapakot ka ay? Sa tong giniluan ng mga ido mo? O tiday, tiday, sekreto talang niya. Sino ang anong hambal sang manugpakot, tay? Nakilala yung nagalit sa mga ito mo? Haday Sandra?
2: Kuna ba tuod? Ang siling sang manugpakot.
0: Ano, Day?
2: Kilala kong babae. Ang siling niya, amon ano, yung ano? Babae ko no ang naghalit. Kagbukay ko nung buhok, bisan huben pa.
0: Ano, Day? Anay ka? Doon ka familiar, hao? Doon may kilala ko nga katubo-tubo mo kagbukay ang buhok kagbabayi, Day. Hoy, si Evelyn ay hindi bala? Ha? Ano sa imo, Sandra? Husto mo lang pakot ko? Husto ay no? Day Sandra?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
3: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
5: Bigaw ang performance kay Darling. Mang

0: Mga animal ka mo. Nugay ako gani ka pahog-pahog, ha? Ginbayaran tabala ka mo. Ano gid ba lang? Hala nyo ka panukot, ha? Mga bisit ka mo karana. Ano?
1: Eminan? Gabay mo na nangin mayan mo sa amon. Ako ginin, on? Tatlo ba kami ng matita? Tanong na.
2: Hosta zero kay Tita Evelyn.
0: Hinaya lang
2: tinubo. Malambot niya kay Tita Sandra, ha? Tunogon ko na yung pasang kakulbahan ka. Masi magakusal siya kasi mo kag mapriso ka.
0: Mabatian gani ko karoon ni
1: Tita Sandra. Ano yung
0: hangin na yan? Hinaya lang.
1: Mapidyo hangin na yan?
0: Mga animal ka muna. Hindi niyo ko psagi kapahog, ha? Kay bisan isugid niyo ko kay Sandra. Wala man ka mo sang ebidensya nga ako ang nagsugo sa inyo, ha? Ipanginwala ko na hasta mapatay ko, noy. Kagkamo pa ng idot-dot ko. Tandain nyo na, ha? Sulion ko ang istorya. Tanawunta kung sino sa aton mapatihan. Ako ang wala sang bad record diri sa lugar ta. Nakabati ka mo, ha? Ha? Kamo ang may mga kaso nga related sa druga. Kag sa mga kinawatay diri sa lugar ta. O sige! Isugid nyo ko kay Sandra. Isugid nyo ko!
2: Basi malipungan katakon, ipakita ko sa imo ang ebidensya.
0: Ano? Anong buot mo si Lingon? Ha, ate? Ha? Ano?
2: Pabatiya siya sa atin, prueba mega.
3: Nariwa! Ari, i-play ko na yung recording, bla.
4: Ay, may isugo ako sa inyo nga tatlo.
2: Ano na, ha? Magandahan at naiminan? Ha?
4: Makwartaan eh! Balaan ko nga daan nga hindi man ka mo magpati nga suguon kung wala suhol eh.
2: Ano na tao?
4: Pamati.
2: Ano na di tao?
4: Pamati ka mo, Mayo. Hiluin nyo ang mga ido ni Sandra. Kay hatagan ta ka mo 500.
0: Ba... Inti. Ako na to tingog. Mga animal ka mo, no? Nag-record nyo ang istoryahan ay ta, ha?
3: Panigoro lang tiya ka mo. Kaya kasi pala matrabisiya kag kami lang yung manabataw. Mas mayo maging kon advanced thinking bala. Hindi bala, Meg?
2: Amokin, Meg.
1: Amokin, Meg.
2: Tita Evelyn, bayad na.
1: Ayan na.
2: Bayad na.
1: Ayan na.
5: Evelyn! Hoy! Mayo, kinarik ka! Ikaw! Ikaw gid man galing nagpahilo sa mga ido ko! Ikaw gid man galing!
2: Ano? Kamalo ka na nasanda? Kaya na ibili na nagpahilo ang mga ino mo?
5: Oo! Kagkamuha tatlong isugo niya! Matuod ba la? Ha? Matuod!
2: Oo, ta!
3: Oo, ta!
2: Ayun, yangin! Ayun, yangin, ha? Pero... anak, may magdidrig ko yun, ha?
3: Oo, ma'am.
2: At ito, bango na mo na.
0: Sandra, Sandra. Ay, mal ka. Maistoryahan natin niya. Kuhan. Ay, kagahod, abis ang mga ido mo eh. Ika-istorbugid siya.
5: Butigon ka! Nga ako lang idong katagol! Kalamos ang idong sa mga katupad ta! Iakusar ko ikaw, Evelyn. Nakabati ka? No. Sabton mong paghilo mo sa mga ido ko! Huh? Ipapiso ta ka!
0: Amiga Sandra! Amiga Sandra, maluoy ka! Maluhod ako sa tubangan mo! Maluhod ako sa tubangan mo! Mangayo ako sa patawad! Pero hindi lang pag ipapriso ka! Hindi lang! Hindi

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
2: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500 makabulig sa pagtinlo sang imuatay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinaka

0: Direto na Toys. Sa DTX 500. Ikaw ang protektado sa delikado ng fatty liver. Yakun mapabayan. Amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver. Ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.

0: Sa idalums ng Animal Welfare Act, ginadabilian ang pagmaltratar sa mga sapat. Kunini ginbawian sa kabuhi tungod sa pagpamintas, mga pangatubang sang silot, na pagkabilanggo ang akusado sa sulod sang isa ka tuig, tubtob anum ka bulan kag isa ka adlaw, tubtob duha ka tuig. Kag magambayan din isang bulta o kundanyos ga hindi magsubra sa isa kagatus kalibo ka pesos. Kunano ang madangtan sang kaso, kag gitpasaka ni Zandrak Bato kay Ibilin, isa lang ang ginapaabot niya. Manabat gid si Ibilin sa iyang ginhimo nga krimen. Bangod hindi lang isa ka ido ang iyang ginpanghiloan, kundi tatlo. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamog nga salamat siya wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginating unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, karma is real. Apang sola pa kami lubos makapaalam. Ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Evelyn, kag Mabel, Erna Decina Amiga, Zandra kag Elvira, Linilia Miranda, Shine, Melvin Plotenia, Serafin, Elmer Obaldo, Jimmy, Chester John Birongki, Rukit, Erjan Liva, kaupod man si Angeline Buenafe. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Dule Aparicio, special sound effects Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sang una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TJX 500. TJX 500. TJX 500.
3: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
4: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagarapadamo sang imo nga free radical scavengers.
3: Mm-hmm.
4: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
3: Mm.
4: May mga phenolic compounds, no? Ulan tawon mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
3: Mm-hmm.
4: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting. Pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C, ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals.
3: Mm.
4: Kag himoson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang lawas, labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course, ang aton nga brain.
3: Mm-hmm. Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
4: Siyempre, siya ang pinaka-cancer boy.
3: Mm-hmm. Yes, Dr. Ramil, no?
4: Mm-hmm.
3: Siya exposed pero because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
4: oxygen
3: brain...
4: Oxygen kag glucose.
3: Mm-hmm. Correct.
4: Mm-hmm.
3: The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized, will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques, amunin nag-cause sa mga brain degeneration, neuronal damage.
4: Oo, masinig ka brain degeneration, dali pagtigulang sang imo nga brain. Te, amo na yung bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy.
3: Mm-hmm.
4: Ang iba niya, wag inom kibot na lang, dasig tigulang ako. Dapat inom kay DTX 500 kag Mighty si.
5: Adlaw-adlaw.
0: Para sa matilo nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sang imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500.
3: Ti brain pa lang na ang atong ginistoryahan, oh, engineer. We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha? Mm. 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
4: Correct.
3: Brain. Okay. Heart. Liver. At least isa ka kidney. May kidney, duwa pa. Isa lang buhi ka. At least isa ka lungs. Kay left and right ang lungs.
5: Correct.
3: O, isa lang pwede kang buhi. Pero, ang kakulang sa isa sining 5, ikamatay mo. Amligan na ton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney. Amon yung aton goal to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag mighty si kadadlaw.
4: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty si or pure si kadadlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na. Din ka abi makakita 14 pesos engineer.
5: Correct.
4: Valor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matagya sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs. Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands. Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy. 14 pesos divide 5, pila bi?
3: 3 pesos.
4: Amula nang gastuhon mo kada organ. Imagine, tikon dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major one, sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo precious ang DTX 500. Divide mo sa 78.
5: Ay, bakit?
4: 17 centavos kada organ.
5: Grabe, no?
4: Imagine, la, 14 lang kada dalaw gasto mo para hindi ka dalim patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsika ang prutas? Ano ka importante magkaon damo gulay? Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag mighty C? Life is precious. But the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo. DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic. DTX 500.

0: FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 31 minutos makataliwan sa oras, it alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
3: Grabe po!
4: All right!

0: patay,
1: Lipon,
0: gin aresto, gin paidagom sa drug test.
2: El Castigato.
0: Raya ro aton yung mangin sentro, ito piko mga K5. Sa aton niya pagpangalagad, El Castigador. Aton ka lang Friday edition. Petsa 21 sa Bugan it Hunyo. Nagong 2026. Kasi syempre sa inyo karangan nakaangdan, ako rin yung Castigador. Ako, si K5 Santos Salazar.
1: Grabe po!
0: Well mga K5, kamusta ro inyong adlaw ita Biyernes? Kamusta ro aton kara nga mga igmanghod nga nagapupamahaw sa makaron nga pang oraso? Nagako kapi-kapi o nagapangos ko ano ro anda karon nga ginapangos? Ba pangos? Ag mag-uistorya, mag-uitubang. Ag mag-istorya at kinulis-kulis. Nami manaro, mag-gatubang manakita iya. Kapi-kapi manakita. Ag mag-uistorya, manakita at uwa iya, agwa ito. Ag siyempre kung mga istorya, mga K5 nga kape. Kapi gitaron nga malasa ag healthy coffee, mga ka-K5. Wrong DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix, mga K5. May ano rin mawa, may ampalaya leaves, chia seeds, and the sugared sugar cane extract powder na makabulig sa aton karon yung mga piniino. No? Nga maging sharp do atong piniino, maging listo kita, mga K5. Kung yamang ron it nagabawas para sa aton karon yung mga rest it Parkinson's disease. Daya karon nga nagabawas itimbang mga K5. Kundi gina-detoxify naman. Do mga higko sa aton karon nga gawas, gina-remove na gina-flush out rong mga toxin sa aton nga kagawasan. Rong DTX sa Coffee Mix. Alas 4.35 ro aton nga oras. O live na kita mga ka-K5 mabatian. Sa inyo karon nga tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Inyo nga mga radio dial DYTJ 94.5 K5 News FM Kalibo. Ag sa aton karon yung mga Facebook pages, ya sa live programs - K5 News Kalibo. Ag i-like, i-follow, ag i-share do aton yung official Facebook page, wa aton yung mother page K5 News FM Kalibo 94.5.
2: El Castigador.
0: Sa aton karon nga pag ililiba, ano ba ro aton yung mga ginpahaom kinyo nga mga tupiko mga K5? Aton kara nga mga ginpahaom nga pagatawaan nato at ligwa. Ag nagakaigo kara nga dagan ag igtu pangod mga K5. Araro aton nga nagapangunang mga headlines aton nga top story of the day. O update mga ka-K5, rider patay matapos nga sunggaban. O it nag-overshoot kara nga motorsiklo. Ayrong driver it daya karanga smash. Posible ana imaura nga pasakaan it nagakaigo nga kaso. No problema abikis ama K5 sa dagan. Kung ikaw hay nagahayong-hayong kamatimo, dobli hayong kamatimo sa kaing kaugalingon, di ibang ani nag-adjust gitana, wa nagapakikipagkarirahan. Ag kung una man sa mga intersection nga ra, o iba ginapauna gid gina may ginatawag kita nga clearance sa dagan mga K5. Ag ikato sanda ma tabok or ito sanda maliko kung siin, pero iba ta bihay inturo ana kara nga signal sa wagas sa tuot ang nagliko. Di ba? Pero iba makisingit man. Madya kung sino mo git anang kabaho-baho man do anang daga kara nga bihikulo nga gasingit-singit to sa mga dagkuan nga truck. Ay do yun gidro premyo kung amat karon mga K5 sa katig-a it aton nga mga bagol. Aton doon nga istoryahan sa aton karanga pag ililiba. O duga nga updates mga K5, o gagaki gin-aresto.
1: Grabe po!
0: O grabe ron ay matapos nga ni nga magpang bato. kat ginpahalin imaw sa ginaistaran nga bagay iya sa aton karon nga banwat kalibo. Ay kung bukot imo abi nga panimagay ka K5. Ah, ginapahalin ikaw, di ka man una mapuslan, ay maghalin nun lang ikaw.
1: Grabe boy!
0: Oh, grabe ron ay, siyempre, kung ikaw tenant abi mana una, ginapa-star ka, ay dapat ay ikaw man as tenant, nagahugag ikaw, nga what mahambay kay murong dayak ron nga tag-iya. Ay kung ikaw patana ro tag-iya sa tag-iya, ay basi kung gapagaligos kita tanan, itkaakig, itkada isa ka.
1: Ah, grabe po.
0: So, istoryahan na to noon sa aton karon nga pag ililiba. Dugang pagid natin nga tayo pang dos makaro. Update man sa suspect sa or dahil karon nga subject person sa ginpatigayon nga drug by bust operation kay ina kara sa daya kara nga bahin it barangay Old Buswang iya sa aton nga Banwat Kalibo. Okay, ginpaidagong mun imawra sa drug test. Ano ba ro resultat drug test kara? Ay han, positibo imaw. Negatibo mga ka-K5. Ay kung aminado, suno sa raya karon nga impormasyon nato, kung aminado imawra nga nagagamit ita illegal nga droga, ha? Kung aton matandaan kay ina na dakpan si alias Josh nga ra or Joshua ka-K5, 26 anyos ba o hay... Gaban-yaban yung ginsiguro imot sang paligos ka kung to eh. Ako gaban yat sang dagon, pero... Ba't sa hindi natin makuhan kung nanugid man? O, aton doon nga pag-asayuro, hindi na sa update karon mga K5. Kay gin na bantayan no, ni ka-K5 Villarose Kual, pero mga nagakahinabo, ya sa aton karon nga bilog nga probinsya Itaclan, kaman naman, anaman karon nga ginatutukan nung balita sa bahin, ita Provincial Hospital, sa Kalibo Municipal Police Station, ag sa tanan nga Municipal Police Station, ya sa aton karon nga bilog nga probinsya Itaclan. Dugang pagid naton nga taupang doon sa makaro. Update man sa 15 anyos nga dalagita nga nahugog sa motorsiklo sa Banwakarat, Batan. O ay mga nini, mga tuto. Kung nagasakay kamot motorsiklo, ay pagpamuyot kamo sa mga driver. O kung sinoro driver, agod. Ayaw ba kamo magpadagandagan kung sasiintay inyong mga mata? O ay kung sayod mo nga sa mahugog kaon man or sa aton man mismo nga mga driver i-check naman abir o aton karang mga pasahero ayhan una pasada sa likod ayro iba kara di pat anak entigo man magsakay baw hay nanong sistema no ay di imo ka entigo magsakay ay kung ikaw nga driver dapat hay aware ka man sa imo karong mga pasahero ay base indo na dangan ka mat imot biyahe-biyahe baw hawigit ut agali ro imong pasahero ka K5
2: El Castigador.
0: Dugang pagid naton nga taupang doon sa makaroon. O mga ginabaligya nga baboy nga uwa nag-agi sa double A standard. O sa slaughterhouse iya sa aton kaon nga Banwat Kalibo, ginayo nga maaksyonan. O una, nagamatumato na't matansa sa inyo karon na tagsa-tagsa at panimagay ha. Kasi kung magmumatansa kamo una ay dapat iagi ninyo ron sa double A standard. Agud mali, kawan baga nato. Pero iba't abi nga rahay ba, manahay kang bahag man mana ito sa slaughterhouse mananga to. Ay matumato lang mana kami iya, iwa ka pa mana, bayran mo ngang manat sang kastik mana tong kuwan. O soft drinks mana, romanog matansa. Ay, do apektado karon dayon sa K5. Hayro, mga igmanghod naton man nga kuan eh, base kung ma do ano abi karon mga gagapta nga ron nga plus for example raw African swine fever mga K5 ay haron nyo man may pagagumanda do uwa iya sa aton it recorded sa probinsya Itaclan pero sa kagapit naton karang nga probinsya may una. So, ka K5, agod nga maghayong-hayong kita tanan, dapat hay, ano man, ikaw man mismo, nakasayod ka sa imong kaugalingon, mga nag-aalagat baboy nga rin. Agod di kita maapektuhan tanan. Ay kung sa bilog karon nga saga, domino effect, di, gapis kita tanan. Dugang pagid natin nga taupang doon sa makaron, wrong developer, it a Gorebox mga K5, sangka online game, mobile game, nga nagpamalibad ana nga mag-atubang sa Senado o angot sa pagpamaril sa raya karon nga Tacloban ay natabo ba nga shooting incident sa K5 na kaimbulbaran ita estudyante may ano gali ra, may kumbaga may contribution rong online game sa aton karon nga mga inunga baw mga ginikana naton una tan-awon ag sikyaron naton do aton nga mga inunga ay base kung wa nakita ka sayod ano ay ginapang search nanda una sa online abit anandahay ay mana tumanon kung mana raya nga rang ginasugo mana sa sangka quest mana iyaw ba quest
1: grabe boy
0: oo grabe gidayon karon do anang epekto mga K5 do ano ta karon do gaumpisa karon is sa aton yung mga sa parents mismo naton do nagaumpisa no mga K5 kung ano ro upbringing it aton yung mga inunga ay wa kita kasayo dapat may proper guidance don it ginikanan bukod yang it pamatumatuhon mo imong unga ito bet check karon ninyo kung ano igakatabo sa inyong unga bimot ahay nagatan out anap daya karon yung mga online videos karon ay ginaano tagali mao ginasugo tagali ay base karon sa ulihi ka K5 ikaw gundo ayawan karot bali ko ana karon nya sungay ka K5
2: El Castigador
0: alas 4:43 do aton karang oras. Ang sa aton karang pag ililiba, sa mga gusto gali magpaabot, itanda karon niya mensahe, shoutouts, reaction, hibubunot sa aton karon niya programa K5. Pwedeng-pwede ka mo magpadagay it inyo karon niya mensahe, mag-comment ka mo sa live programs-K5 News Kalibo. Agod niya basahon man aton iyaron, i-plastar man aton sa K5. Kung ano rin inyong mga reaction comment sa aton karon niya, gina-plastar man na mga tupiko mga ka-K5.
2: El Castigador!
1: Grabe po.
0: Sa aton karang pag-iliba, unahon naton mga K5, rung daya karon nga rider patay. Matapos nga sunggabant ana, it nag-overshoot karang nga motorsiklo. Ay rung driver kara posible nga pasaka at nagakaigo nga kaso rung daya karon nga driver it smash ka K5. Ay suno sa raya karon nga report ka kay posible imaura nga pasakaan it kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Rong gagaki nga driver it Suzuki Smash nga sumunggab. No, sumunggab sa Yamaha Sniper. Nga ginkamatay git angani it 56 anyos nga driver. It Yamaha Sniper. Sa natabo karang aksidente kabi-e sa Barangay Lugohon sa Banwat Madalag.
2: El Castigador.
0: Ay sa suno sa raya kong information no kay Police Lieutenant George Flores ay may ginpatigayon nga interview kay ina K5 si K5 Regilin Tornino. Sa OIC o con officer in charge at Madalag Municipal Police Station. So far abi makaron ay syempre nagkuan pa ba nag do mga pamilya abi no it nasambitan karon yung biktima wa pagid sanda so far it nabaton pa nga desisyon maghalin sa pamilya it namatayan ni Rao K5 no kung magapasaka sandara it nagakaigong kaso ay depende ron kung magistorya sanda ag magareglo rong daya karon yung magtimbang aparte. Ay nagagawa tabi kara sa record nga investigasyon nga halin sa poblasyon it nasambitan karon nga banwa wrong direction it smash. O alin mo sabay poblasyon paadto man sa direction it daya karon nga apartit Lugohon ta K5 kat nag overshoot raya baga umagaw imaw it linya sa kurbada karon nga porsyon ay gaban-gaban kung mga curve lines abi ka K5 o curve lanes ro dagan most probably kung mga madasig imo karon nga padagagan hay maka kaon kagid itlinya sa pihak o kung bukon it daya nga controlled abi mana ro imo karon nga pag ginatawag karon nga banking ay gro imong pagbanking hay diretso ito sa pihak ka to ay dagasa taro imo karon nya kariton ay di ka to nag-agout ana imot linya sa pag-abot sa may kurbada nga parte at kalsada rason nga sumunggab imaw sa motorsiklo ita biktima nga anak kara nga kasubgang sa opposite nga direksyon ta kay 5. So bali do di direksyon man itdaya nga driver it smash I mean daya nga driver it sniper ay from a place of incident sa lugohon ta kay 5 pa way to ano man imaw poblasyon sa Banwa Karot Madalag ay ginasugid pa nga nira nga una sa impluensya it makahilong karang ilim noon rong driver ag angkas it smash nga posible kara nga nangin kabangdanan it aksidente. Doyon gitangani ro ginahambay karon ka K5 nga kung nagainom kung hilonggon ay ibutang man kunta naton sa aton nga sitwasyon ta K5 pero iba abi kara nagapumilit gid maguli nga wa nganit pang uli sa andang kaugalingon di ba ga pero iba hay katig at ugo no nga mapilit gid mauli ay mauli tamahan ako o makaroon mga K5 di ba mapilit baga nga maguli do iba ay aron kargada gon may karga gon sa ibabaw gon ro ana karon nya kalaykay ay ga pumilit gid nga maguli o apras karon uwa di ba do effect ka K5 no do epekto baga nga kunta kung nagimong katimo ito halin si imong ginaimnan ay budli ka gon di uwa kating kunta nakadagahig it iba pagid karon nga tawo nga may uwa kakasayod kung siin man paadto ro anda karon nga aray karon nga direksyon no uwa kakasayod yung ano ro anda karon nga ginaadtunan man do iba karon gauli sa andang pamilya hay ikaw ho, o gauli ka man sa imong pamilya o galing hay wa paano ka makauli ay budli ka nga ni sa inyo diba? Pag uli mo ito yaw-yawon ka pa itimo karon nga asawa diba ka
1: grabe po.
0: Do yun do epekto karon ka K5 na kung mag kung hilong do makonsider abi karon is driving under the influence of alcoholic beverages ka K5. So according sa aton karon nga layi ano ron imaw doon nga dangerous doon imaw kumaga one of dangerous driving behaviors. Sa ano kang hamaan, ay siyempre, huwag kakasayod, abi, kung matuod ba't ay, doon imo karon nga piniinom, mat sa nagayupad ka at inkaroon, mat sa kuno abi, imuro daya karon nga dagan. Huwag at imo kasayod, di may mga kasubgang kating una. Doon na, kung bukon it daya karon nga dayang ibang tawo ro imo nga maapektuhan haron nga ni nagresulta nga ni ita pagkamatay itsang ka individual do iba naga higya-higya gat ana no higya-higya gat ana nga maka uli mana kita makara makato galing hay do epekto at anagali hay makapatay ta kamo tawo
2: El Castigado
0: ay haros makara house di ana mabaton it pamilya it namatayan nga K5 brong daya karon nga natabo ay aron mana sang iglap mana hinaduga mana ro anda karon nga mahal sa kinabuhi K5 bangod ngani sa daya karon nga kawad-an it disiplina it nagamaneho kara nga sang ka driver. Diba ga? May una abi nga nagauli mata nga may pang uli mata sanda ka K5 pero kung ga-drive ka ngaron nga matsawa kagot imot pang uli hay makadagahig kat imot mga tawo. Dagahigon mo pa karon do kung sino ito. Diba ka? Maka it's either ikaw ro madisgrasya o kon makadisgrasya ka it iba.
2: Castigo to.
0: Ay haron nagresulta it daya karon nga kamatayon sa K5 nga wa kita kasayod maginaulian man da nga pamilya, no? Ay do iba nagpahayag nga ni it anda karon nga kumbaga hay hibubunot ron, no? Hibubunot sa raya karon nga kapamilya nanda ay namatayan sanda, nadugaan sanda it sambilog sa miyembro it anda karon nga pamilya. Tama naman, kumbaga hay accident happens ka K5, no? Regardless kung gaano man ikaw kahayong sa dagan, ay kung may una ikaw masumagang wat ang naghahayong, ay kung gusto mo't amaton mag utas it imong kaugalingon niya kabuhi, ay hindi kat imog damay it iba. Diba? O, makuan man matuod hambagon ka K5 nga, di ba? Doon doon andang nausoy. Doon doon andang karon niya ginapangita ka K5. Ay sa makaron, dosang bilog is na outpatient yun mata. Do driver ag angkas sa padayon pa sa gihapon na ginabuong man sa ospital ka K5, bangod man sa anda karon nga naangkon. Di, nagpamugot yun kamot. Dayang koo sa inyong mga tuhod ay haron do ginatawag itanang disgrasya ka K5. Diba ga? So, pero masakit sa parte it namatayan ay harot ang ani, no? Pabalik, may ginahatod malang man ngani kunta ito sa banwa karait. Dayang madalag, galing ro imo karon niya paghatod ito mga K5, ay ginhatod mumando imo karon niya kinabuhi.
1: Grabe po!
0: Alas 4:54 ro aton karang oras mga K5. Aga sa aton karang pagbalik, report ni ka K5 Vilrose Kuwal, mga update mga K5 sa nagkahinabo insidente aksidente na anak karon nga gin monitor anang mga natipon nga balita. Inyo ron tanan mabati ang pagkatapos lamang pipilang kapahanumdom kay standby.

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ang storyanto sa mong is vaccination.
2: How D3Bio makabulig sa mga gaplano ng pagpapaksin.
1: And how D3Bio could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
2: Hindi ang matabo, Sir Boy, kung halimbabi after vaccination inuman mo D3Bio dayon. Ang matabo kung inuman mo D3Bio dayon, di jutay lang antibodies maporma o basin unahan pa siya sa D3Bio, wala sang antibodies na matabo. Ang sikreto, Sir Boy, san o ang proper timing sang D3Bio inuman? Akon, Sir Boy, at least be after 24 hours.
3: Let after, them react anay, no?
2: Pareak anay mo immune system. Papurmahan anay sang mga ano antibodies. Correct. Then after nga mapurma na antibodies, amo na pag inom mo sa D3Bio?
3: Kay ba lang action nga dan sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, ginapataya mo?
2: Correct. Amo na gani
3: basin. Pag-contact sa vaccine.
2: Basin pagsulod ya, dayon patay na niya tanan ang mga ano, mga kagaw.
3: Ano?
2: Ano pang antibodies nga matabo?
3: Gusto, ano?
2: Pero may antibodies nga pun, Guru Sir Boy, diba?
3: Antibodies gapon
2: nga, ah. Miskan patay ang tanan nga mapatay nga mga kwan, gapilala gapon ang
3: ila.
2: Miskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
3: Because ang viral component ka ma-detect yan.
2: Correct. May rason gali, Sir Boy, guys. Biskan din na 24 hours siya, mainom before and after, mainom yung D3Bio.
1: Kaya may mga bilhin pa na mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, kumbaga, amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amuni ang attenuated. Gidya ang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas. Kag makilala sang aton immune system, may mga antibodies. Or may arap may ginatawag yung protein subunit vaccine. Ano niya tawag nga protein subunit na vaccine? Ini siya, may ginkwa lang nga party sa virus, kaginsulod sa lawas, ma-identify.
2: Ang ibang
1: sa,
2: spike lang ganina, no, Sir Boy, spike protein
1: spike lang. Ma-identify sa aton lawas, pag-identify sa aton lawas, makahimo antibody. And lastly, amo niya tawag nga vector vaccine. Amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusal, pasulod sa lawas, mulain nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine, pero ang virus ginsulod sa lawas mo, lain klase nga virus. Ginbutangan lang sa party sa COVID-19. Nga amuning rason, ginaiyang nga virus, ginaiyang naka-form na immune system mo sa antibodies da. So, ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod.
0: D3Bio. Bio.
4: O, si Karen, kadang mong isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
1: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya, form antibodies, ang imo lawas, para next ka malatnan. Yes, that's correct. Hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
2: Pwede.
1: Pwede ka man ga.
2: Malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibodies sa imo.
1: No? May napurma na nga antibodies.
2: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa, Sir Boy, ang suggest mo, kung halimbawa gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
1: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
2: Preparado imo immune system.
1: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
2: Correct.
1: So, mabudli yan ang lawas.
2: So, at least be 3 days or 1 week before gatid D3Bio ka ibrit hours. Then, after, sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, Sir Boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another D3Bio, Sir Boy. Dako niya makabulik.
1: Correct.
2: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, di personally, Sir Boy, ako niya, huwag kuya ga pabaksin niya. Maditribayo lang, kuya.
1: Maditribayo ka.
3: Ako man? Maditribayo lang, kuya?
1: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas mo.
2: Masugot ka sa hindi. Either makabaksin ka or hindi, masulod ka po ng kagaw sa imo. Okay. Importante yan, nakainom ka ditribayo. Kaya kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka-antibodies nga napurma, patsyon niya po na niya, Sir Boy.
3: Panigurado naman lang importante.
2: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka-replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
0: D3Bio.
5: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Health News. mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Grabe po! Alright!
0: El Castigato!
7: Balik kita mga K5 sa itong pag-pangalagad at itong programa.
0: El Castigato!
7: Sa gihapon,
6: Kamibun!
7: Ako, si K5, Sandro Salazar.
0: El Castigato!
7: Well, mga K5, before kita mag-proceed sa report ni ka-K5, Bill Rose Quara, shout out ng galiuna sa mga mekaniko. Ita Sped Car Care.
6: Grabe po.
7: Sa Tabayon, Banga. Hoy, may edad nga hapon kinyo mga sir. Happy listening launa sa Tabayon, Banga.
0: El Castigado.
7: Alas 5:01 ro aton karong oras mga K5.
6: Grabe.
7: Check naton si ka-K5 Vilrose Kual. Sa anak karang report na hanungod sa daya karang suspect sa drug bypass operation gid paidagom won sa drug test. Okay, si Anyos nga dalagita nga nahugog sa sangka motorsiklo sa bahin itabatan. K5 Bill, sa imo karon nga kampiyon nga balita, kindly stand by.
0: K5 News FM live report.
7: Sa line number 7, K5 Bill, para sa kampiyon nga balita, please come in.
8: Ginpay dalong yung K5 San sa drug test kung dahil karang nadakpa no or suspect sa ginpapigayon nga drug bypass operation. Ito atong kakainang Kalibo PNP na sa may bahin karang barangay old Uswang, no, sa atong karang Banua, ita Kalibo K5 San sa kansin yan eh. Kaya actually kakabalik ang gid nung iya sa aton karang Kalibo PNP kung dahil karang suspect K5 San matapos sa imong ginte garam sa drug test. Iya malaman sa aton nga Aklan PTO iya sa aton karang nga kampo no K5 San ginte garam sa drug test kung dahil karang si alias Joshua nga residente ra imaw ita Liluan Malinaw K5 San nga presente no nga naga or temporaryo nga naga istar di karon sa may bahin at uyo tirong street iya sa aton karang nga poblasyon kadito. Actually yon man ko ana karang nga nanay aga I think kanang partner no iya makaron presente nga nagasikaso man K5 San nagpadaga it mga pagkaon aga nakarang nakinanganon nga mga gamitan K5 Sandro. So, kayo namin, no, balikan nato no, kung dahil karang pag-aresto sa dahil karang sasambit ng subject or suspect K5 Sand na kung sino nga ni hinabag na naka-emote atin karang operatiba, no, ita sang kasasye, ita karang shabu, no, kabaylo, ita 1,000 pesos na bypass money K5 Sandro. At nadugang pa, no, may una pang sang kasasye pagid nga ginasubit na shabu o nga recover sa dayang nagpatigayon na body search it aton karang kapulisan K5 Sandro. So actually kaina nga nino happy sa aton karang information man ay ano takang ginto malibaran nga kaya ang mga na-recover ay ana o kung na do aligasyon do or aligasyon na ay maukahay nagabaligya ita droga ay ano talang ginapamalibaran K5 Sandro ag nagaroon or siguro hindi na or depende kung saan o magagawa kung nga resulta itry ka nga drug test K5 Sand kung mag-positibo ka imaw o kung negatibo no sa deka nga pag gamit ita illegal nga droga kay 5 Sandro. So, posible, gaban-gaban kita matapangatubang kung umaw sa kaso no, nga pagbabag sa Dekarang Republic Act number 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kay 5 Sandro.
7: Sa ini mo naging pa drug test, rung dahil nga subject?
8: Ya yeah, sa aton nga kampo kay Five Sand sa kaaton karang nga akong TPO ng okay karang nga si alias Joshua. So di lang ginangan nga kung ama tabi di iba no ang pahalagpan sa Roa City kay Five Sand ginadala. So actually maiyang matabi man sa aton karang nga
7: alin doon kay Five Bill depende sa kabahugan it nadakpan o kung
8: wa kita ita idea no di man yan ko amat abi kung mag ngayon kita update no sa mga MPS sa mga municipal police station hay di ba hay una taga gido results kay iya man ang manyani gin padrag test may naman nga ito pata sa Roa City gin dala do ato ni mga suspect so wa kita ano gid no idea and knowledge about sa dayang ra kung ano magdepende sa kabahog ita nasikop ita aton nga awtoridad so,
7: kasi kung may iya naman sa aton karon nga probinsya itaklan kay Fayville do dahil nga drug test ay do iba abi gina do iba abi mang na, mga nadadakpan ha ginadaga no sa Capiz no sa Roa City kay Fayville do iba pang ani diretso sa Iloilo ano ra nakadepende mo sa bugat o kung binulto abi mana or unavailable abi mana yaro facility I mean do paraphernalia nga ginagamit for drug testing mo makaron bang
8: pamutana may possibility kay 5% so possibly no nga basi then not available do nagaga drug test or may mga instances din man siguro kay 5% that's why kinangon nga igto lang gid i-tala no atong nga mga subjects sa drug bypass operation kay 5% so presente no nga iya sa tungkol nga action na is kalibu PNP yung dekara nga nasambit nga suspect kay 5% samtang duga na itong report no pag-check man natin kay 5% sa atong karang lock up sir kay Ina no actually hay may report nga nga karang sangka 25 years old no kung ginaresto ito atong karang kapulisan kali kabi ira kay 5% sa may bahing kaya it diversion road sa may barangay Tigayon Kalibo so yung sigida mataman gali kay mao na release no kita atin nga kapulisan matapos nga magkasudot at mag-istorya kung dahil kira nga atin nga magtimba nga parte si Fiverr Sandro ng opinion eh. Base sa atin kira nga nasambit nga no dahil kira nga report si Fiverr Sandro ay nagwala no nagwala sa kung dahil kira nga 25 years old nga lalaki matapos nga gindo ako sa dubdek kanya na sambit nga ako sa dubdek kanya na sambit nga ay nag-i-ister abin mo ka sa ano sa daya kanya panimagay isang kapastor sa lalaki 5% nga kung siya nga ni ay manuga kabaho emotionally dapat makakaw niya adlaw first day niya na sa trabaho isang kamol iya sa atong kampan white kadibo so nahambagan sa imo ka mag-usig ni Mau it boarding house si Five Sand at syempre may trabaho ko man na siguro gusto ko na pabukod din ba lang may sarili na imaw nga income or kung sweldo na imaw man ay magsariling man mo din siguro din gusto ipagawa ita dahil kang pastor kay Five
7: Sand wa ba di mo naghambal kay Five Bill nga umayas ka unman na iya. Wa man maghambat makaron kay Fayville no wa naman gin pakayain baga kumbaga hay indirect kang nanangagin hambay nga do yun don magpangita ka lang kasi may
8: parang yes parang
7: parang do yun baga
8: gin open naman lang man siguro actually hay user man kay pang naginyo or nag istorya it man to was man siguro na pag istorya kay Faisan nga ako nga ni pwede yun imaw ka ano ka uso ita na karang maistakan si boarding house sabi mana aga di ka kauta ado nagumpusot nagumpag inggit nagsinggit around day karang 25 years old nga laki aga baabot ako na karang gin na buian yung mga pag pamagad no sa at mga masakit kita nga niya pinaga no sa akin ka nga complainant si Fiverr Sandro Sorason nga nagtaoga doon sa syempre kasaangad ako sa area kay Fiverr Sandro gina nabulabog sa to kong mga residente kay istorobot pa sa kagapit bagay. So based man abis sa day ka nga ako sa doon may anamat naman ginapaglaban ng kabuhay yung mana imo ka nagatinti no mabuhin mo nagatiis man si Fiverr Sandro kay bukong ipatas so pasweldo nga anang nababaton ina sa day kang puder ita pastor si Fiverr Sandro kung mga kaman na anang aligasyon that's why siguro kay ano ba naglupukot ako anaman kranggin na tinago-tago nga sama ng loob that's
7: nag-outburst abi imaw mana no sa kaakig
8: grabe kung man ako anak lang nga tinago nga sama ng loob basta lang naglupukot agad at doon naman kung ganyan ay di ka kong imaw nakapagungwa nakapautwas kay Fiverr Sandro agad ay tayo anak ang mga ginpanigitan
7: haman abi kay Fiverr it dayang tawag ka na. Nagatrabaho man imaw sa rayang pastor? Allegedly,
8: no, nga nagatrabaho ka imaw sa dahil ka kang bagay ni
7: pastor. Ay, kung nagatrabaho man gali imaw una kay Five Bill, hay haman it ginahambay na pang mag-usoy pa imaw it daya karon nga sarili na ng boarding house. Kung gatrabaho imaw at the same time, iya ka man na ma-star kang. Parang something makaroon abi.
8: So di natunasay kan kasi wa mayon naka-state sa tungkol report kay Fiverr Sandro kung may kamatuoran do mga allegations ni 25 years old niya kay Fiverr Sandro.
7: Siyempre kinamatarong mataronanda kay Fiverr Abi nga makarama ka to eh. Ho mana dayat amanagin ubra kang siyempre di man dumag ako nga mak-

0: pagkaon karon librero imong bagay ag hindi ka masaligan una, ay ibang usapan nya to ra. Base kung sino man abi matuod kay muro tagbagay kay 5 bill nga makita mo taw na naga pungko-pungko at or naga cellphone abi man na una, wait daya karon nga paghugag, wait nahihimo karang nga trabaho una sa sugod ita panimagay. Ginaubrang ang abi man ang rupa ni Magay ni mo, guwa sugod yung una ro tawo, ginaubrang ang imaw nga mat sa boarding house ba kay Fiveville?
1: Pwede doon mga makakamu nga scenario.
0: Mga scenario.
1: Saan sa dahil ka kang incident. Aga, din yung sigo ko ay na, ano man, na nangawa ako na nabigla man sigo ko doon, no, pastor. Kaya,
0: para habago na kay Fiveville nga, siguro man na to, ay, ano man na ho, doon nga, basi kung pwede, kung man ikaw man mag-usoy it, daya nga, siyempre 25 anyos, kung pwede ikaw man nakausoy trabaho sa, bisan iya lang man na sa mall, ya, sa Banwat Kalibo, ag, ano man doon, mag-usoy ka it imong boarding house, ay may akunt aman ang ginapa-star man man na iyang bago. Magkaroon na bimana kay 5L, di ba ka?
1: Oh. May mga possibility na makakuyon doon na tabo.
0: Pero ro ato niya Rocky 5L is ano gang ra eh. Tubagahay para makita ang naton do do bilog abimana no kung ano ro possible nga natabo at that time nga nagduso sa raya karon nga 25 anyos nga gagaki nga magpaguwa imout outburst it anang anger ba kay Fiveville, no? Anang kaakig kung naano mata, ay kung may ana yung galing nga mabuhay yung nanang ginatiis, base matana ko, iba mataro pakikitungo ka na itnasambitan ka lang nga pastor. Base mana, may mga iba pat ang kwan ba, bukon it nagakabagay ag nagakaangay nga treatment sa parte it dayang 25 anyos. Pero kung ikaw, nga ginapaistar kayang manuna, tatap man ikaw una, ay dapat magbanat ka ng boto. Ba, kay 5 Bill?
1: Sakto, med. Aga, siguro sa part man ito, pastor, no, kay 5 Sunday, nabigyan mo, siguro ko din sa, what is, buko may mot aware, no, kay 5 Sunday, sa abihay, naging hunsit yung trabaho, tayo, mga awal, at yung manog, mahimot yung trabaho, ng iba. So, na, siguro na, bawin man, it, pastor nga, maghahalin ka lang or mag-usig at since nag-usig at ibang trabaho. So, if sabihin mo ako na ila man magtrabaho yan sa ang puder. So, mako yung depressively man, no, ng mga pwede, scenarios. Oh,
0: pwede man abigin man matuod, no, kay 5 Bill nga, iya ka kakon gi-star. So, dapat iya ka kakon matrabaho.
1: Yes.
0: So, kung iba, sa iba kang tawag at trabaho, di usoy ka itimong kwan nga you do on your own, parang makaroon baga? You're on your own, parang makaroon.
1: Wang siguro na istoryahan kay Faisan do andar nga natabo no aga actually hay inangani in sigida mataman nag-adto no nagdamop ya sa aton nga kalibog PNP kunday karang nga pastor pa ka nga nailing sa inyo ka istoryahan do natapo no between kanda kay Faisan o matapos ang no, paglapog kanda or paglapog itay karang nga aton nga 25 anos nga nga laki saan nga panimagay sa mga bato no kay 5 Sandro. So, na-release naman na kaya sa aton kakang lock-up cell it kalibo PNP o nasambit ang gagaki kay 5 Sandro. Samtang, dugang natin na-report na yan sa aton matakang pag-check sa Banwa it Batan kay 5 Sandro. Aton kakang gina-tingo anong gina-abot ko aton kakang MDR mo Batan kay Sanda. Kung nag-responde sa dahil kakang natabo nga aksidente no kay 5 Sandro sang ka back rider ka nga 15 anyos nga dalagita kay 5 Sandro kung aksidente nahugog sa anak kang ginasakyan ng motorsiklo bali angkas sa imo kay 5 Sand bali kahapon natabo unde kakang insidente no mga alas 4 it hapon sa may bahin ka ka ita barangay Ambulong sa Banwa Itabatan na kunsin nga ni B sa aton kakang informasyon no hadin sa MDRMO Batan na abtan lang nanda kung dahil kakang nga babae nagapungko sa gilid at kakasada kung si Inman natabo ako nga aksidente kay K5 saan niya kung siin nga niya may anak kang mga naangkon nga gas-gas K5 saan ako sa siko. Aga may anang ginabatsyad mo anak kang walang butkon hay masakit sunod saan da karang assessment K5 saan ako. So, insigida matamagin

0: ano ka imaw, ita kay kirang first aid, ita ato ni mga rescuer, ita MDR mo bata, no, aga gin-transfer in sigida sa aton kirang out of a district hospital para sa dugang nga pagbuong K5 Sandro sa kirang mga naangkon nga last, well, actually, hay safe matamando driver ka, dayang gidro na ano, napuhan kay imot, siguro na outbalance dahil mo ka sa anong pamukuon kay 5 sand. That's why na hugog sa imo ka sa ginasakyan nga motorcycle. So, maswerte nga gas-gas lang aga. So, doon medyo may ginabatsyagang sa anak karang butkon, kung daya karang nga biktima nga 15 anos kay 5 sand. So far, no, atun man karang dugang balita kay 5 Sandro, kung matandaan natin may sangka nanay nga nagpangayo sa bulig kay 5 Sandro sa atong kirang public, no, nga kung siin nga ni Hay Roana Bikirang nga baby kay 5 Sandro nga manog 1-year-old pa parang dakunta, no, sa July 10 nga kung siin nga ni kahapon na Hay ginbawian no tait kabuhi, no, kung dahil kirang nga baby nga si baby Mike kay 5 Sandro. Kung dahil kirang nga bing nga unga, no, ni Ranes Alejandro kay 5 Sandro ay na-diagnose sa dekrang hydrocephalus, no, may sakit nga hydrocephalus o anak lang nga baby nga kunsiin nga ni gintinguhaan panandarang madaga kay 5 Sand sa dekrang Iloilo City para kunta ipabuhong kung dekrang nasambit nga unga, pero ay ano ta, pamalibakan ni Dr. kay 5 Sand. So, kahapon ay what ay mo makasurvive it, ginabawian sa imaw ita kinabuhi kay 5 Sand kung dahil karang baby ina sa may bahin kara ita Barangay San Dimas, no, sa Banwa it Malinaw. So nagapila ita base may ikabulig, no, at mga listener public natin na nga may sobra, no, kay pwede kita nakapaabot at bulig sa pamilya Alejandro nga kay 5 Sandro pa maagi sa nakarang Gcash number nga gintao, no, sa numero nga 09506306468K5 Sand. So ato man kun ni update, no, sa aton kirang Facebook page para kung may andahay nga sobra, pwede nang dano maipaabot sa dai kirang pamilya nga gabiga ubang, no, sa dai kirang kasubo aga problema kay 5 Sandro. So far, pag-check man natin sa pipila ka municipal police station, mga mangkirit, bahugan ni incident kay 5 Sandro kung na accident o kung na recorded, makakon nga pangukas, no, iya sa atong karang pag-secure kay 5 Sandro. Iya sa atong karang kalibupente, so far, no, mga mangkirit, it mga responde as of now, no, sa atong karang pag-standby, iya sa aton nga area King 5 Sandro. Ako man si King 5 Builder Usual para sa kampiyon nga balita sa Kabisyo Publiko at Kaningawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report El Castigador.
2: Grabe po!
3: Alright!
4: Abugid niya salamat kay K5 Builder Usual para sa anak karon nga kampiyon nga mga balita.
1: El Castigador.
2: Ah, grabe po.
4: Well, mga K5, alas 5:21 ra aton karang oras. Og med anay nga hapon sa raya karon nga pamilya magsipok, Placido, Gregorio, Nabas, Fernando. So, abog ito nga salamat, no, magaling din imaw kay Marjeline Magsipok Placido, mga K5. O, permiron sanda nag pinamati, nakasupport ron sanda ka K5 sa aton karon nga programa, si Marjeline Magsipok Placido. Aton nga sambilog kara sa nangin volunteer at tutok politika ka K5.
2: Grabe po!
4: Kay Sir Joshua Dominguez at kay ma-record niya sa Jonalyn Store sa Dominguez sa sitio proper. Dominguez Talabahan.
2: Grabe po.
4: Sa sitio proper sa Barangay Tambak, New Washington. Mapagat nato na taupangdan na si Seray. Abirahay, bagahay nakit-an nato na ko siyang adlaw ka K5 nag uistorya no, sa aton karon yung mga listener. Okay, Sir Joshua Dominguez sa Jonalyn Store sa Dominguez Talabahan sa sitio proper Barangay Tambak, New Washington. Medayad nga hapon mag happy listening launa. Thank you so much kid sa raya karon nga suporta ka K5. El Castillo.

0: Alas 5:23 ra aton karang oras sa K5. Kay karang oras ginatud katon sa DTX 500. Nakasayod ba kamo nga rong regular nga pag-inom sa DTX 500? Sangka superior antioxidant supplement nga may maabo karang benepisyo para sa aton nga ikamayad iti awas. Nabidog sa mga nagapangunang epekto kara hayrong pag-sukol sa oxidative stress ang kaproseso imauron nya kung sasiin. Ginaguba na narong mga cells sa aton nga gawas bangod sa sobra kara nga free radicals na mga molecule nga nagatuga at premature aging ag nagkakanari-sari nga sakit. Inaagi sa mataas kara nga antioxidant content nagabulig rong DTX 500 nga protektahan rong mga cells kontra sa mga pagkasamad kara ka K5. Rason nga dapat ipabilin naton rong ikamayad it aton kara nga mga organs ag immune system. Maguwas ka rarong DTX 500 ay may potensyal nga suportahan rong mga tawo nga may type 1 ag type 2 diabetes. Kaya bangod man rong mga antioxidant content sa posibleng magpanabait inflammation at nagabulig sa regulasyon at blood sugar levels nga pareho karang importante sa pagpamahala at diabetes. Sa kabilugan rong DTX 500 ay bukong yamang nagabulig sa pagdetoxify. Aton nga gawas, hindi nagasirbi man nga natural nga suporta para sa mas matambok karang nga metabolismo. Mas malimpyo nga gawas at mas matibay nga resistensya kontra sa mga chronic diseases kapareho ita diabetes mga kakaifa. Rong DTX 500 mabakayron mo sa aton karang mga klinika branches agya sa aton karang probinsya Itaclan, Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo. Sa ato bang amang ron itaton niya broadcast center sa dating Garcia College of Technology, magapit sa ABL Sports Complex. Maglibre o na rong check-up, white bayad. Usuyo niya amang ninyo si Doc Robert Impinado o kung si Ma'am Abby Impinado. El Castigador! Alas 5:25 ro aton niya oras sa K5. Mag sa aton karang pagbalik, mapagidaton niya mga taupang doon sa mga balita. Inyo ron tanan mabatian pagkatapos gamang pipilang kapahanumdom, kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Matatas mga buti ka. Mataas ba lang ang Ibu Blood Sugar? DTX 500! Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500! Salrika Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. My powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan ang gapanupo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5. K5 News FM. K5 News FM.
7: El Castigador.
8: Grabe po.
9: All right.
7: Dampanggabi sa mga pinapigos. El Castigador.
8: Ah, grabe po.
10: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad. El Castigador. Sa gihapon, ako rin yung Castigador. Ako si K5 Sandro Salazar.
7: El Castigador.
8: Ah, grabe po.
10: Well mga K5, alas 5:33 na ro aton karang oras. Hinananay natin nung daya kaon yung mga feedbacks, no? Katon itaton kaon yung mga masugid nga tagpamati. Kay Ma'am Roseline Silorio.
8: Grabe po!
10: Ayad ko nung hapon. Monitoring imaw sa may Singapore. O, sa Singapore, mga K5, shout out sa Silorio family. Sa Okchando, aga Flaviano family. Sa Halas, New Washington. O, mid-eyed nga hapon una, ah. Sa mga taga-Oxando, sa mga Silorio family, aga Flaviano family, sa Halas, New Washington. Ang babagin niya sa yaman. O, God bless ko, no? O, God bless ko, no? Always. Magaling doon kay Ma'am Roseline Silorio. Mid-eyed nga hapon kay Sir Eric Akotilan, nag-monitor man, no? Kakaypa. Kay Uncle Mike at kay Auntie Riz de, una sa Depot Store sa Bahin Ita Marian High. Red Eye niya hapon. Happy listening. Tiko-tiko so much sa inyong karoon niya pag-suporta permi sa aton karoon niya programa.
7: El Castigador.
10: Alas 5.34 o aton karang oras sa K5. Aga sa aton karang pag-iliba, sa aton karang pag-dance makaroon, isuryahan natin sa K5 rong mga nagabaligya baga itdaya karon nga baboy nga uwat nagaagi sa AA standard slaughterhouse iya sa aton karon nga Banwat Kalibo ay ginayo nga may inspeksyonan, no, ay nagpanawagan si Arnel Meren ita Kalibo Public Market Slaughterhouse ag Bagsak and Vendors Association sa mga natungdan sa KFA na mas pagid karon nga hugton rong pag-monitor sa mga ginabaligya karang ang karne at baboy iya sa aton karon nga Kalibo Public Market ay may iba't abi karang nagpinadasag at baligya una nga wata na nag-aagi sa raya karon nga Juan Abimana, no, mag matumato at aba ka K5 it daya karon nga matansa sanda karon nga bagay wata nag-aagi sa raya karon nga slaughterhouse.
7: El Castigador
10: ay suno kara may pilang kakarni at baboy rong naibaligya sa tindahan nga uwa nag-aagi sa AA standard nga slaughterhouse. Meaning karon ta K5 rong AA standard nga slaughterhouse. Rong may nagakaigo karon nga sanitation, limpyo, no? Rong daya karon nga ginamatansahan o kung ginapakatayan at daya karon nga baboy ka K5. Ay ginhalimbawa na narong daya karon nga 15 ka mga baboy gamang nga naipasugod sa nasambitan karon nga pasilidad makaron nga adlaw apang matsasobra pa sa nasambitan karon nga numero rong makit-an nga ginabaligya iya sa tindahan. Ay sunok ka nakaradugang nga mabuhay man sanda karang nga nagapadaga at daya karon nga sugat sa aton yung sangguni ang bayan agud nga ni mapunan. Matawat nagakaigo nga igtu pangod rong isyo apang nagapabilin sa gihapon karang matsuwat amanat action. Oh, kakifay ay gininsister pananak karang sunok nga ni sa batas sa laye ay hindi dapat maibaligya sa tindahan rong karne at baboy nga uwa nagaagi sa daya karon nga authorized o kung autorisado karang nga slaughterhouse agud nga masigurado nga luwas raya kanon, no? Kapareho man it daya karon nga pag pagpahaganhagan abi kung pag sukoy sa raya karon nga pagag o kung hangkat makaroon nga may daya karon nga banta umatana if African swine fever o kung ASF.
7: El Castigador.
8: Grabe po.
10: Oh, grabe gilang ron ay kung gamatumato kating una sa inyo if one ay ibaligya mo matana una ay singgid lang. Oh, pareho ay we understand mga K5 that we all are doing our best to make our ends meet, no? Makapangita kita baga, maka-income. Pero syempre, ay, dapat magsuko man kita patas sa K5. Aba, ay kung patas, taro imo nga, wakat ikas sa akin, itong nagabakay na to, ay nagapangita man to eh. It's a domino effect sa K5. Once nga magapos iya, yeah, or once nga may mag-exister, uman nga exister itdaya karon nga pagagit ASF bukon yamang itdaya karon nga sambilog karon ro mga mangin apektado. Oh, tanan kita karon apektado kita ka K5 bukon yamang itdaya karon nga mga hog raisers industry bukon yamang itdaya karon nga mga nagabaligya kundi pati kita nga mga consumer, no, mga konsumidor, mga customer ka K5, apektado man kita. No? Kung may una umatana, siyempre ano paro inyong ginahugat karon agangan man nga
8: people.
10: Oh, di ba ga? Hugaton pa ninyo nga may una karon nga mag-exister before kita mag-take action. Ha, kung di kita magpagamati. Kung wa kita nagasunod sa raya karon nga nagakaigo nga proseso o kung daya nga pag-agi abi, kung may mga ginapamatansa abi, paagi ninyo ito sa double A na Standard Slaughterhouse. Agud nga malikawan ro mga makaraya abi nga ron nga pag kuan abi no. Gubas ba naton nga makaon. Rong karne karang baboy. Ay kung ito mo't aron sa daya kara mga K5 na binit-binit gin matansa, ito mo't abi sa akyat. O kung siin-siin ito nga mga kagugangan ni mo gin matansa ro baboy, ay wakit imo kasayod ya K5 no. Kung siin una malang abi mana mato di pang halid yung abi mana una sa mga konkreto karang ano kung sa simento ba K5 ay kunta kung wait daya karon yung mga bakterya abi magkapyot sa daya karon yung baboy diba ya? Ay kung ina aron sa double A standard karang slaughterhouse edi limpyot ana masigurado mo't akay nga may proper sanitation o kung daya karon nga limpyo pero ginabaligya karon nga baboy sa merkado.
0: El Castigador!
10: Okay, kaina ka ra, sabahin ka ra it barangay kaano ka K5 na talipa pa, niya sa aton karon nga banwat kalito, ay nagpatigayon it dayang inspeksyon no, sa mga talipa pa sa barangay kaano niya sa aton karon nga banwat it kalibo. Pero mga tigyawas it Department of Agriculture mata. No, agud nga sikya ron tan-awon kung nagaagi gid man or kung nagagi or nagaagi sa tama nga proseso rong ginabaligya karon nya karning baboy.
0: El Castigador.
10: Siyempre raya ron hay may kaangtanan sa gihapon sa tunga it daya karang nga pagag it African swine fever nga posible imaw nga mag-apekto sa industriya it pag bababoy iya sa aton karon nga probinsya at Aklan pagbaligyat baboy pagalagat baboy no makaapekto imaw mga ka K5 if in case abimana kung hindi imaw mag-agi sa insakto karon nga proseso ay ko kahapon nagpagawa itlaya karon nga ano ngon eh kumbaga executive order do aton karon nga office of the governor agud nga hugtan rong border control agud nga malikawan nung pagkalat ito sa ambitan karon nga sakit. Siyempre ginano mataron kumbaga ay ro mga hog raisers matana iya sa aton karon nga probinsya it Aklan ay nagkuan kunta ron nagagaom mata nga indi pag samantalahon it mga traders rong presente karon nga sitwasyon angot sa daya karon nga ASF ka K5. Siyempre sa pagpatuman it daya karon nga executive order number 044 nga ginpirmahan it aton nga governor aton nga provincial government of Aklan kay Governor Joe N. Miraflores sa K5 ay ginka sadya mataron it mga hog raisers iya sa aton karon nga probinsya it rong pagpatuman it executive order nga nagabaway sa pagpasugod baga iya sa aton karon nga probinsya it Aklan it mga live stocks ka K5 raya karon nga mga live nga baboy nga baboy no pork products ag mga byproducts magalin sa mga ginaga kanari-sari ka lugar nga may kumpirmado o kundaya karon nga may ginasuspetsahan nga kaso African swine fever ka K5.
0: El Castigador.
10: ay sunok nga ni ra kay Engineer Jun Agravante at Federation of Livestock, Hog and Poultry Raisers Association. Abaho nga bulig, no? Rung nasambitan karon nga mando o kon kasugtanan o kon daya karon nga kasuguan sa K5. Apesar sigon nga ulihi yung raya nga naipatuman bangod nga may mga kumpirmado at aman nga kaso sa raya karon nga kagapit naton karon nga probinsya ya sa aton karon nga probinsya Itaclan nga halos daywang Domingo at anaro nakataliwan. Pero andaman sa gihapon dun ay syempre haron nga ni at least baga to control ag maanuhan baga matawan it nagakaigo man karon nga aksyon. Ay may mga report abi sigon nga pagkamatay daya karon nga mga alagang baboy sa bahin kara it banwat batan galing ay wa pa masigurado, no, not to confirm wa na confirm baga mag K5. It is not being confirmed nga kung ASF gid man abi dato nga reported abi kay may nagap da lately nga hatuman na may mga baboy man ido sa bahin kara ita batan mana check nyo abi mana ito ba ay wa pa gid mo na confirm kung rason ka to o kung nangin ka bang danan ay ASF ka K5 ay wa paraya bangod sa wa paraya na bugan it nagakaigo karon nga sample. Sunok pa ka na kara, ay dapat gitaron nga pagatutukan itaton kara nga Office of Provincial Veterinarian mga K5. Rung daya karon nga pagag sa ASF. Agod nga hindi yun naton makuan baga malikawan baga rung daya karon nga paggapta sa probinsya Itaclan. Agod at least ay haom baga no, pag-abot sa mga makarundaya karon nga klase o kung issue karat ASF ka K5. El Castigato! Ay gin ano pa nga ni eh. Gin inganyo pa mga ka K5 rung rung mga lokal kara nga government, local government, yung mga alerto, agod nga mapunggan rung posible nga pag kalat, no? O kung paggapta, it daya karon nga ASF. Ay nag-umpisa pa lamang na patandaan ninyo, no? Umpisa pa lamang nga nagabangon it uman ro raya karon nga mga hog raisers maghalin sa nagtaliwan nito nga pag-atake it daya karon nga virus. No? Kaya we have learned, no? Kung aton karon nga lesson sa K5. At least we learned our lessons na hindi un mauman imaw, no? Hindi man naton imaw ron abi makwangit ah. Malikawan abi naton dun ima kung may mga nagakaigo kita nga aksyon magalin man sa bulik it aton nga government mismo ka K5. O kung kita tanan ay nagabuligan no? For simple effort ay it will lead into greater achievement kumbaga. Siyempre sa simple ni mo una nga bagay nga pag-ubrat makara nga pag first man karon aro imong baboy nga tong alaga instead nga gin matansa mo into sa imo karon nga pagkabuta ay syempre ikaw aware ka man nga haron nga ni may nagakatabong ASF sige man na dagun ko into sa AA standard kara nga slaughterhouse agud sandat amahala man ito magmatansa kara agud limpyo amana ro akon kara nga baboy agud limpyo mana rong karne nga ginabaligya sa merkado ay base ako pa mana ro mangin kabangdanan kara kung ito ko mana matumatuhan man matansa rong daya kaon nga baboy sa akon nga pagkabutang sa bagay. El Castigato! Ay wa ka man sigurado kagin abi nga limpyo ro imong palibot. Baga, ito mo ibutang ron. Ka K5 sa AA standard karang nga slaughterhouse. El Castigato! Las 5:48 ro aton nga oras ka K5. Ag syempre sa aton karang aton karang nga bantay panahon. K5 bantay panahon. K5 bantay panahon.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa lukuyan ay wala na po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility dahil kaninang alas 9 ay medyo ng umaga, tuluyan na nga pong lumabas ng ating area of responsibility si Bagyong Gardo. At sa kasalukuyan ay habagat o southwest monsoon po ang nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Nakakaapekto yan dito sa Luzon at Visayas. Meron din po tayong nakikitang mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. So maulap ang papawirin at mataas po yung chance na mga pag-ulan dito po sa southern Leyte, Caraga at Davao region dahil sa epekto ng intertropical convergence po. Samantala yung habagat, nagdudulot pa rin ng moderate to heavy rains dito sa Zambales, Bataan at Pangasinan. Habang dito sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region sa Cordillera Administrative Region sa Batanes at Babuyan Islands, sa Metro Manila, Pampanga, Tarlac at Bulacan, maging dito sa Cavite, Batangas, sa Occidental Mindoro at Palawan, Antique, Guimaras at Iloilo, asahan din natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog dahil sa habagat. The rest of the country ay generally mga localized thunderstorms naman ang pwede pong maranasang mga pagbuhos ng ulan, mga saglitan po ito na downpour. Samantala, base po sa ating latest na tropical cyclone threat potential, during week 1 makikita po natin merong posibleng mag-emerge na TC-like vortex dito sa silangang bahagi ng ating area of responsibility at meron po yung low hanggang sa moderate chance na maging bagyo, although hanggang sa moderate probability na ito po ay maging isang ganap na bagyo. Samantala, another o panibagong TC-like vortex ang maaari pong mag-emerge dito naman sa West Philippine Sea at meron po siyang low chance na maging bagyo. Samantala, during week 2 from July 2 hanggang sa July 8, ay posible nga po na itong TC-like vortex number 1 ay makaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Pero ating pong reminder sa ating mga kababayan, patuloy pong magantabay sa updates ng PAGASA ukol dito dahil mataas pa naman po yung uncertainty. Lalo't matagal pa po ito at mas longer pa yung ating lead time. So meron tayong mga kinukonsider na uncertainties. So dito naman, base po sa ating threat potential by week 2, ay lalayo na ating area of responsibility itong TC-like vortex number 2. And meanwhile, another TC-like vortex ang maaari pong mag-emerge dito sa silangang bahagi naman ng Pilipinas, silangang bahagi ng ating bansa, at meron po yung low chance na maging bagyo. Patuloy po tayong magantabay sa magiging progress or updates po nito from PAGASA dahil ito nga po ay, kumbaga, may mga uncertainties pa po at patuloy po natin itong minomonitor ng mga weather disturbances at posible or may mga potential na bagiging circulation or tropical cycle. Samantala, ngayon nga po ay may weather advisory pa rin tayo dito sa Pangasinan, sa Zambales at Bataan. So, posible pa rin ang katamtaman hanggang sa malakas na pagbuhos ng ulan dahil sa habagat. Patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan dyan sa mga pantaho ng pagbaha, especially sa mga low-lying areas at sa mga vulnerable areas. Sa ating pagtaya ng panahon para bukas, asahan natin, posible pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, especially dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Anas Babuyan Islands, sa Central Luzon, even dito sa Metro Manila at mga karatig lugar such as Cavite, Batangas, Occidental Mindoro. Posible pa rin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pagkidlat pagkulog dahil po sa epekto ng habagat. For the rest of Luzon, ay generally improved weather, o bahagya maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Sa Kaminilaan, ang ating temperature from 26 to 31 degrees Celsius, 17 to 23 sa Baguio City, 26 to 31 sa Lawag, 26 to 33 sa Tagaraw, habang sa Legazpi City naman ay 26 hanggang sa 33 degrees Celsius. Ako naman tayo sa Visayas at Mindanao, may chance pa rin na maging maulan sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao bukas huyan. So, posible pa rin po maging maulan doon as well as dito sa western section ng Visayas. The rest of the country or the rest of Visayas at Mindanao ay bahagya maulap hanggang sa maulap ang inaasahang panahon at mga localized thunderstorms po ang pwedeng magdulot ng mga panandaliang pagbuhos ng ulan. Sa Cebu, 27 to 32 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura, 26 to 33 sa Tacloban, 24 to 33 po sa Cagayan de Oro, 25 hanggang sa 32 sa Davao City, 25 hanggang sa 34 sa Zamboanga City. Samantala, wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa ating mga baybaying dagat. Ingat lamang sa ating mandaragat, especially sa Northern Luzon, kung saan ay katamtaman hanggang sa maalo ng kondisyon ng...
0: Keep
7: 85 Bantay Panahon. 85 Bantay Panahon.
8: Grabe po.
7: Alright!
10: Abog iti sayamat sa aton karang DOST Pag-asa para sa aton karon nga Bantay Panahon.
7: El Castigato.
10: Alas 5.54 ro aton nga oras mga K5. Bagdayang oras ginatod katon it D3 Bio. Isang ka-health supplement nga may pinaghalo karang nga virgin coconut oil upon VCO. Ag vitamin D3 nga pareho karang nga kilaga sa anda karon nga natural nga antibacterial ag antimicrobial properties. So ang kombinasyon kara, hirong nagatao ita mabaskog ng suporta sa aton karon nga immune system. Nga nagabulig sa aton nga gawas sa kontrahon dong nagkanarisari karang nga sahi it infection nga viral, bacterial ag fungal. Fungal mga K5. Yung D3 Bio Natural Antiviral, Antifungal, Antibacterial, especially. Power Duo rin sanda mga K5, itdaya karon nga Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline vitamin C. Nga nagatao, itmaabok ka nga binipisyo sa aton nga ikamayad itiawas. Pangod karahin na sa daya karon nga sodium ascorbate, nga bukon ita aside, kay banayad imaw sa aton karon nga tiyan, aguwas imaw nga imnon, kapisar itdaya karon nga mga tao nga may hyperacidity, upon ulcer, kumpara imaw sa ordinaryo karang nga ascorbic acid. Bilog sa mga nagapanguna nga benepisyo kara hayrong pagpabaskog it immune system nga importante agud nya mapabaskog or protektado rong aton nga gawas kontra sa nagakanari-sari nga sakit. Mabakaron imaw sa aton karon nga klinika branches sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building Osmeña Avenue, Estancia, Calibo.
7: El Castigado.
10: Wag gikitat oras sa aton karang nga pag-ililiba mga K5. At bilog nga pwersa at K5 News FM Kalibo sa aton karangan ngayon partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unaya. Sa aton nga ngayon partner sa field, K5 Bill Rose Kual, K5 Kenneth Lachica. Sa aton nga station manager kay Ma'am Gloria Villas Manyo. Sa aton nga CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako mano inyo karangan ngayon kastigador. Ako si K5 Santos Salazar. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Bayo Kabinche Taklan, K5 News FM.
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
9: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
11: Kanus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
9: Katong nagpacheck ko sa akong sugar, is 320. Painam ko sa DTX 500.
11: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
9: Kabuntag na o gabi.
11: O, nakaroon pila na may mong sugar?
9: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
7: DTX 500.
11: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ng planning leukemia, ang ginatawag cancer of the blood. Kaupunti sa nakaroon ng diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang leukemia, Dr. Ramil?
12: Tuloy, Sir GP, kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, medyo malayo-layo ka sa sakit ng leukemia. Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood-forming tissues sa aton lawas, including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kung lang taon mo, Sir GP, grabe kalapad ang coverage sa gitawag ng leukemia.
11: May aras ang apat ka main types sang leukemia. Kagini ang nagabase kon bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
12: Ano man nga klase nga leukemia ang gatuhaw sa lawas naton, Sir GP, initanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nagabnormal ang function. True to all cancer, Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nagundergo sang mutation.
11: Gusto.
12: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iya na i-divide, mag-divide siya kag siyempre, madamo at a regular rate kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ng leukemia, Sir GP, kag tanan nga klase sang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo. Kag isa ni sa mga balatian nga, iyawan ka ni Pugong pag ara na sa stage 4, di mo na madala serbal.
7: TTX 500!
13: Ako si Herminia Titong, 53.
11: Tila ang imo blood sugar sa una?
13: Sobra 300.
11: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
13: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
11: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
13: Oo.
11: Ano nakadugay ka naginom?
13: Mga sobra na isa kabulan.
11: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
13: Oo.
11: Anong resulta? Tila na?
13: Sobra na lang 100.
7: DTX 500!
12: Ang mga before ka pa makanser, DTX ka na. May TC ka na, pure C ka na. Hindi yung laton mo nga, may cancer ako, mainom nagiko DTX. Subong pa lang, permina na mo, ginwalid mo. Huwag pa kasakit, huwag pa kabalas. kalatian, protektahin ang imo nga mga selula. Gamit ang DTX 500 Mighty Sikag Pure Sir. Nya, mamangkot mo kun nga ah. Nga bala naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information sang selula. Mangkot man ko anay ah. Nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag Mighty C? Nainom mo bala ang imo mga prutas kag gulay? Or nakaon mo ba?
11: Blakaon ka bala karne?
12: Blakaon ka karne? Matamis nga pagkaon, ang sabat balaan gina nila.
14: Check.
11: Ari-ari boy, puti.
12: Ari-ari, sir boy. Pala sigarilyo ka ba?
14: Oy.
12: No.
14: Oy.
12: Oy. Pala inom ka alcohol nil? Kung yes ang sabat mo, dere, kag wala ka pa kainom DTX 500 kag Mighty C, te, basin mangin kandidato kas cancer. Ibala na Sir JP, kung may family history ka, hindi kanan mo may cancer, no? Lolo, tapos isa sa mga notable symptoms, te, kita mo sa mga may leukemia, Sir JP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
11: Kapin pa hindi sakit ang lagob, Sir Boy. Nablangga lagob ka, gulpi lang ka lagob panit, tapos, hindi sakit.
12: Gaka nosebleed.
11: No? So, sino bala, Dr. Ramil, ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
12: Siyempre, kung expose ka permis ano dito ang chemicals ka ngay sa mga bensin nga makitaan sa gasoline.
11: Ang iban mahilig magsimot sa gasolina no. So
12: dapat
11: kung pamboy
12: ka
11: gali dapat pamboy DTX ka gid.
12: Tapos sobra nga expose man sa ano ni mga mantikaon pwede kaya magka-leukemia kag sobra nga stress. Grabe na. Ang kapanigarilyo, kapataas man sa risgo kag siyempre mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Pero may naman na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals amoning mga pinaka-kontra naton nga wala nato mabali kag pinaka-palangga nato nga kaunon. Ang free radicals amon ang nagaguba sa aton selula and the only way nga malikawan ni ti i-combat mga free radicals with antioxidant. DTX 500, Mighty C, Pure C, amon na siya ka-importante. Once gagainom ka DTX 500, ano man lang kagakaon, kapila ka klase nga prutas, kagulay man.
11: Husto.
12: So, join the fight against cancer. Start it with your family kag kaugalingon mo. Una, gini mo kaugalingon, din yung imo family. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, pati imo pamilya kagabataan pa inuma.
14: Budgetan nyo na.
12: Yes. Mag DTX 500 kag Mighty C, kada adlaw, and be cancer-free.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, sa gihapon dalayaw ng Diyos sa tanan bangod sa iya nga kaayo, bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga ato nabaton alin sa iya. Kag pasalamatan ta siya permi tungod sa mga panlangin o mga pagpakamaayo nga ginbobo sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection. Kag aton gid siya dayawon permi, pasalamatan ta siya. O, kamusta ka mo? Kamusta ang inyong bag-o nga tuig? Kaya siyempre, bag-o pa man lang gid ang tuig. Tani, paghambal tang Happy New Year. Ang New Year ta, tani, sa bilog nga tuig, 365 ka mga adlaw. Tani, happy kita permi. Biskan may pagtilaw, biskan may mga problema, malipayon lang kita nga aman para iwas stress. Para wala stress nga aman. Kay hindi man makabulig nga masubuan ka, katama? Hindi man na makabulig kung may mga problema nga ikaw masubuan hasta nga magbalitian na lang. Munang importante, katama nga, dulog ta si Ginoo, dalon ta si Ginoo. Agod nga mayara kita kalipay, biskan nga medyo pigado, kung pigado man, basta makakaon lang kita katatlo si Sakadlaw, malipay ka na. Naman, hindi na natun paglantawon ang mga manggaranon nga pertikaluho nila. di ba? Muna nga, kung may ara kita Ginoo sa aton kabuhi, malipay kita. Bisan pa nga, may mga kapigaduhon, may mga pagtidaw, ang aton pirmi ginapinsar, amo lamang ang dako nga gugma si Ginoo nga iyagin hatag sa aton. Sige, padayon kita sa pag-alagad. Aton gin pauswago ng aton espiritual nga kabuhi, kay amuni ang pinaka-importante. Bisan sa kadamo na sa aton ginaton, Andre, ligad pa nga tuig. Nagsugod ko diri, pizza 30 sa Abril, ligad nga tuig. O, kada gabi ito, nag-live kita, hasta nga sa subong, no, audio na lang mabatihan ninyo sa si aton nga palatutunan. Pero sa gihapon, kung kamo nagapadayon sa pagpamati, damo gid kita, damo gid kamo natunan nga makapadasig sa pag-alagad, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Sige, sa muna nga amalang niyang aton pagpanamyaw. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa pulong sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios, muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay. Maraming salamat pagkataon at pinagkaloob na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig simpilan pong ito, manawa-nawa inyong banal na mga salita upang may isa sa kabuhayan namin ang inyong kinakailangan na pagsunod sa inyong kalooban. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Duclami Loy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa mga kawani. At pagpalain mo ang mga salita ninyo na aming tatalakayin ngayon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ipalayon ta subong makaturan kabiyanan ang aton nga pagtuon sa punong sa Ginoo. 7 stages of diet. So, bali, part 2 o part 2 na isa sa 7 stages of diet. Now, kabalo na kita ang first part, amutong unang ginhatag nga mga prutas lamang ang kalanod sang tao. So, wala pa magkasala siya dan kung iba. Solo sa mga bersikulong ginagamit ta. Dayon, pasang nakasala na, gindugangan siyang mga hilamon. Muna. Dayon, nagpalayon sila, pero ang mga kaliwatan ni Cain, nga wala man magalagad sa Ginoo, ang ila kaliwatan nagkakaon sang tuduh karni. Kasi siyempre, hunter man to si Cain. Muna, nga ang iya kaliwatan, kag nalatnan man ang kaliwatan tani nga kaliwatan ni Noe, kaliwatan na kaliwatan to ni Seth o hastas kay Noe. Ang uto nga nasubuan ng Dios, naginulso ng Dios nga gintuga ang tao, pero ginhambal niya nga iyalaglagon. Tagan lang sila sang 120 katuig
kag nalaglagid sila. Naging baha. Amo to nga bangod sa natabo nga ginhatag sang ginuotan ni nga orihinal nga pagkaon sang aton unang nga maginikanan, amo ang mga lunsay nga produkto sang luta. Mga produkto nga prutas, hasta nga mahilamon na fruits, grains, na vegetables, root crops ang tanan na dunot sang panahon sang baha. Pwede kadugay ang tubig na dunot ang tanan, amo to nga pagkatapos ang baha, gintugutan na sila sa pagkaon. Amo na ni ay katatlo ka stage. First stage, amo tong fruits, fruits lang, prutas. Second stage, ang mga ginkabing herbs or mga hilamon. Ang third stage, amo na gintugutan na sila magkaon karni, kay nadunot ang tanan ng mga butang, ang tanan ng mga kahoy, ang tanan ng mga utan na labi na, nadunot ang tanan, amo na nga wala na magin sila makaon, gintugutan sila sang Dios nga magkaon na sa ano. Mutong nakita sang Ginoo, amo ni sugilanon diri kun basahon ta sa unang tanan sa Genesis 8, pero ginkamutan sang Ginoo si Noe. Gin pagkamalaot niya ang kalibutan, pero ang pamilya ni Noe kaupod siya mga bata anong sa iyang mga umagad dayon na iya asawa, walo sila tanan. Ngaman, kaya ang kaliwatan ni Noe, si Noe isa kamatarong na tawo. Himpit sa iya mga kaliwatan, si Noe naglakat upod sa Dios. Ngaman na, muna ikatlongawad na, pagkatapos sa baha, pagkatapos ang baha, pagkanto sa Eksodo, ang matinlo nga mga kanne gindugang sa mga prutas, mga uyas, mga nat, kag mga utanon. Aton basahon ang 9:3 dayon hasta sa 9 na mga basa tanga. Ang tanan nga mga nagahulag kag nagakabuhi, mangin kaon ninyo, subong sang berde nga hilamon, ginhatag ko sa inyo ang tanan nga butang, apang hindi ninyo pagkaunon ang karne nga may dugo. Muna ni ang pagsulundan nga gihatag sa Ginoo, nga gintugutan sila sa pagkaon, ang kaliwatan ni Noe, tapos anaw, walo naman lang silang nabilin, pwede sila magkaon, pero wala gidugo. Natistingan ninyo, kamo nga nagkakaon karne, nga inyo balagid ginula ang dugo, pugaan, o, nabalangan daw puti, nagyon nga kung imo pugaan butang ang tubig, wala na dugo. Kay, kung labi na sa mga Seventh Adventist, kay, may ang Seventh Adventist subong sa mga wala makabalo, bali, informasyon ni siya, duha ka klase. May Seventh Adventist nga vegetarian, wala nag-on karne, amuling Seventh Adventist Reform Movement, dayon, may 70 Adventist nga nagkaon sila karne sunok kuno sa Levitico 11. Pero kung nagapati ang 70 Adventist sunok si ginkabig nga propetisa Ellen G. White, wala na tani ginpakaon. Tunang tanang yapon, samta mga padayon kita diri. Samta mga padayon kita sa aton nga programa, kaloyaan, ara man ang

Huwag naging sabor ang karne o bisan isda. Kay testingan ko na sang una. Sang una, sang katoliko pa kami, din sugo ko sa akon papa, dayon ginhugasan ko maayo ang isda nga amon gintula. Abay, ambal papa ko. Natabo si imo man, huwag na sabor. Huwag naging tuod sabor. Kay gin... Pugaan ko siya hasta nadula ang dugo. Amo na nga, amo ni ang pagsulundan sa paghambal sa Ginoo sa panahon ni Noe nga pwede sila magkaon karne pero iula ang dugo nga aman. Kaya ginhabal na dire nga kung masahon ta ang versikulo 2 naman kag 3 dire sa Genesis, magkuha kasing pito sa tagsa kamatindo nga sapat isa kalak isa ka lalaki kag ang iya babae sa mga pispis man sang kawaan sing pito ang lalaki kag ang babae sa paghupot sang binhi nga buhi sa kadaygan sang bugos nga dota. Mananga tugutan sila pagkaon ang point dere is kaya sa pag-anaw ang mga matinlo nga sapat pito ka pares dayon duha lang ka pares ang mga mahigko. Mananga ang Ginoo sa ila kinahanglanon naghatag kay Noe sing pahanugot sa pagkaon sang matinlo nga mga sapat nga iya gindala upon sa iya sa arka. Ang butambalon, God permitted them to eat. Kung maghambal kita permit, permiso, pahanugot, ay di may arabal permit nga padayon lang sa wala gin katubtuban. Ah, sige lang, diba? Ang muna, there is a studies... There is a testimonies on studies and diet. 125, may mabasa kita. Bangod ang mga prutas ka mga utanon na nagumba sang baha, ang Diyos wala magtugot sa tao na magkaon sang sapas, sapat tubtob sa pagkatapos ng anaw. Ang tanan ng butang na laglag nga sa diin ang tao mabuhi, kag Musa, ang Ginoo sa iya o sa ila kinanglanon, naghatag kay Noe sing pahanugot sa pagkaon sang matinlo nga mga sapat nga iya gindala upod sa iya sa arka. Abang ang pagkaon sang sapat hindi ang pinakamapagros nga pagkaon para sa tao. Mga nakita na sa ginaudaan pero in times of emergency, agin pakaon sila. Pero ano ang natabo sa pagpalipot sang makasasala ang kabuhi sang tao? Kabalo na ta sa edad, tuntungin lang tao din yung basa kay na, di ba? Alin kay Adan pagkato kay Noe. Nag-average sila kung butang ta average mga 900 more or less ang edad. Kay si Noe napatay 950. Si Adan namatay 930. Dayon 969 si Methuselah. Pero sila make 777. Manang all in all, kung sa pulo sila, kung butangan ta average, hindi magnubo sa 900. 900 to 912. Muna nga, nakita sang Diyos nga ang tao may huyog sa pagpakataas sang iya kagulingon sing bugalon batok sa iya manunuga. Kagintugutan niya, yadtong malawig nga rasa nga magkaon sang pagkaon sang sapat o karne o unod. Agod, mapalipot ang ilang makasasala ang kabuhi. Grabe no? Wala madugay pagkatapos ang anaw, ang rasa madasig nga nagnubo sa kadakuon kag sa kalawigon sa mga kabuhi. Terrible. Muna nga, nakita ng Diyos nga ang madalaron sang tao malaot kag nga may huyog siya sa pagpakataas ang iya kagulingon sing bugalon batok sa mga iya manunuga. Kag sa pagsunod sa mga huyog sang iya kagulingon nga tagipusoon. Kag gintugutan niya yadtong malawig nga nagkabuhi nga rasa nga magkaon sing pagkaon nga unod sang sapat agud mapalipot ang ilang mga magsala nga kabuhi. Wala madugay pagkatapos ang anaw ang rasa madasig nga nagnubo sa kadakuon kag kalawigon sang mga tinuig. Volume 4 Spiritual Gift 121 paragraph 1. Muna nga ang kalawigon sang kabuhi sang tao pagkatapos nga gintugutan sila sang Dios sa pagkaon sang unod nga mga pagkaon nagnubo sing dako. Halang taon tang record. Kabalota nga si Noe napatay 950. Dayon suno sa Genesis

1999. Si Sam nagkabuhi sang 600 katuig ni si 11 versikulo 10 kag 11 antes o patay. Pero si Arpaksad napatay 438 Genesis 11:12 napatay siya si Arpaksad. Namatamalon halin kay pagkatapos na sa Anaw nadugangan pa ang edad ni Noe nga sang 350 kay sa pag-anaw to pagbaha 600 ang edad ni Noe. Nadugangan pa 350 muna na 950 ang iya edad. Dayon si Sam na iya anak nga subang 600 na lang napatay. Sabagay kung ikumpara subang pati pa kalawig na siya. Pero sa ilang sang una adi dako na ang diferensya nga man kay 350 na ang diferensya. Si Arpaksad 438 na lang. Dayon ikaapat si Sala nabuhi 433. Oo, naglubo ni gid. Katuwig, napatay na siya. Genesis 11:14-15. Si Eber, nagkabuhi 464. Katuwig, ati sa patay. Genesis 11:16-17. Dayon si Pilig, 239 na lamang katuwig. Genesis 11:18-19. Si Reo, nagkabuhi sing 239, ati sa patay. Genesis 11:20-21. Si Sirog nagkabuhi sing 230 katuig, Genesis 11:22-23. Si Tera nagkabuhi sang 205 katuig, Genesis 11:22. Diri nakita ta si Nahor nga 148 na lang ganin, napatay na. Dayon si Abraham napatay 175 katuig kag napatay, kag tigulang na daw katama. O, si kita ninyo? Genesis 25:7-8. Si Isaac, nagkabuhi sing 180 katuig, kag napatay siya. Genesis 25:28. Si Jacob, nagkabuhi sing 127 katuig, Genesis 27:28, kag napatay. Dayon, si Moses, napatay siya, 120 katuig, ang iyaidad at napatay. Pero basko pa si Moses, bisan pa ang iyakusog, wala nabuhin. Bisan iya mata. Mayo pa, ayaw panulo. Pero si Jose, napatay si Tugis na lamang. Kami no? Ngayon, sa Salmo 90:10, amunan niya ang ginhambal ni David. Sang panahon ni David, na sa pormedyo na edad sang tao si Tinta, o kung utsinta katuig. Allah. Amunan nga sa subong, halin kay David hasta sa subong, ang edad sang tawo. Amo na lang si Tinta. Kung medyo baskog, abot 80. Kung may ara man pila-pipila, pila kabilog, nag-abot 100. Nalipay sila kay may ara man bugay, may ara grasya, alin sa gobyerno, nga 100 mil man kuno. Amo na nga dere makuturan, ang kadakuon sa mga tao sang una, perti kataas, perti kalawig, pero kita subong, wala na. Kay suno sa record, ang height sang mga tao sang una pati kataas, hindi magrubo sa 14 hasta sa 16 tinga, siguro ka kapulgada. Pulgada? Kapi. 16 feet. 14 to 16 feet. Pero ang sasubong, terrible. Diba? Ako gani, 5'10 lang. 5'10 and a half. Ay di, medyo taas. Ang ibang subong, 4 feet na lang. May ibang paunano. Ang isa, kadako, nga kabangdanan sila nga nagamay ang tao, balatianon pa. Amo ang pagkaon sang karne. Isagi na siya. Dugangan pa sa lain-lain ng mga bisyo. Amo na nga kaluluoy ang kaintang sang tao. Amo na nga espiritual. Subong nga si Adan nagwagikan sa kamot sang iya manunuga. Siya may dungganon nga kataason, kag may matahom nga simetriya, symmetry. Siya kapin sa duble ang kataason sang sa mga tao nga nagkabuhi karon sa duta, kag maayo ang iya proporsyon. Kaysa subong, may dako lawas, pandak naman, putot naman. May taas man, payat naman, daw sungkit, daw toothpick. Di ba la?
Pero si Adan hanbal sa aton ginbasa ang iya kataason doble, sobra pa o kapin pa sa doble ang kataason. Halimbawa sa pagsulat sini nga libro, ang ibasa ta diri isa ra siya ka libro nga ginsulat sa mga 1800. Ang mga tao sa to, bisan sa, alam na sa US, mga 6 to 7 footer. Amo ganina nga, hindi mag, kung more than double, ay di kung ang 7 feet, dublihon mo na, di 14, ay sobra pa sa 14. Muna gani nga, ginmutang, imbutang na lang naton sa approximate nga mga 14 to 16 feet ang tao sa una. Kita subong, wow, wala gani 6. Wala gani 6 ang kalabanan. Naman na nga, dahil sa Pilipinas, pwede ka jutay lang kung may ara 6 feet, 6 footer, jutay kayo. Man nga, ang iya, mga dagway himpit kang matahong, ang iya kutis, hindi puti, o kung mapula, kundi mapula-pula. Nga, nagasilak nga may manggaranon nga tinit subong sang manggaranon nga kapag ros ni Eva, kag Adam. Ang iya ulo na naglabot sa ibabaw sa ang siyang abaga. So ang height bala ni Iba nga naglapaw pa sa abaga ni Adan. Si Iba man dung ganon himpit sa simetriya kag matahunggid. Kangay sa tung antis sang anaw ang mga tao pagkatapos sang anaw nagdagta sang ilang magdalanon pagi sa pagkaulay pagpugong. Sang nagdamo ang mga tao sa kadaigan sang duta pagkatapos sang anaw nalipatan nila ang Diyos. Kagindagtaan nila ang ilang mga dalanon sa iya tubangan. Ang pagkawalay pagpugong sa tanan ng mga dagway nagdugang sa dako nga kasangkaron. Amo na ang kahimtang sang kalibutan. Amo na pertik ka makaluluway. Dayon, ang ikaapat nga hugna, ikaapat nga stage, sa sulod sang 40 katuig kamingawan, manah nga paghanda sa isa ka wala sing unod nga pagkaon. Sang nagalakbay bala sila, sa nagabiyahe sila halin sa Egypto, may ara sila 40 katuig. Kung basahon ta ang basahan ninyo, basahon ta man ang Exodus 12 versikulo 40 kag Galatia 3:17. 40 sila katuig o 430 years sila dito nga naulipon sa dito sila sa Egypto. Dayon ang 40 na. Kung basahon ninyo ang Kapitulo 7, basahon ang Kapitulo 7 sa mga binuhatan. Sa kabuhi ni Moses, 40 katuig siya dito sa Egypto. 40 katuig siya dito sa Jethro, sa Yaugangan. Kag 40 katuig man siya dito sa Kamingawan. Ang mananga, manah ang ginpakaon sang Diyos sa ila. Pero bisan pang ginpakaon sila sang manah, nagatinguha sila sa unod nga kalanon nga ang natambo sa ila, ginpakamalaot sila maayos ang Ginoo. Naman, bangod kay naghandom sila sa karni nga gusto nila kaunon. Amo na nga ang Diyos wala malipay, kay samtang gusto tanis ang Ginoo nga ang ila kaunon lamang amo ang mga pagkaon nga baka ayaw sa ila nga lawas. Pero naghandom sila, ginpakaon sila sang Ginoo, pero ginpatay. Basahon ta sa pila ka mga minutos pang nabilin. Dari sa Numeros 11, mga versiyon 4 hasta 6, 11 hasta 18, 31 hasta 35 sa Numeros. Pero pwede basahon ninyo ang bugos gid nga kapitulo. Sa versiyon 4, 5, 6, amo niya ang tunumbasa. Kag ang kalinlain nga kadamaan ngayara sa tunga nila nagkaibog, kag ang mga anak sang Israel naghibi man liwat kag nagsiling. Sino bala ang makahatag sa amon sing unod nga kaunon? Ginadumdum naton ang mga isda nga aton ginkaon sa Ehipto nga wala sing bayad, ang mga pipino kag ang mga milon kag ang mga puwero kag ang mga sibuyas kag mga ahos. Apang karon, ang amon kalag namalah, wala na sing iban pa luwas sini nga mana sa atubangan sang amon mga mata.
mga ang manatani, muto ang pagkaunsang mga anghel dito sa langit, suno si Salmos 78, versikulo 24-25. Pero, biskan kompleto to siya tani sa nutrients, pero kay naanad sila sa karne, muto nang handong sila karne. Kung sahon ninyo ang Numeros 11, versikulo 12 hasta sa 17, naglalisanay si Moses, nakipaglalis ang Ginoo. Lalisanay sila. Pero, ginhambalan, conclusion sang Diyos, versikulo 18, kag isiling sa katawhan, habal sang Ginoo. Magpakabalaan kamo sa lubwas, kag magkaon kamo sing karne, kay naghibi kamo sa indulungog ni sang Ginoo. Nga nagsiling, sino bala ang makahatag sa amon sing karne nga kaunon, kay maayo sa amon sa Ehipto, busa ang Ginoo, maghatag sa inyo sing unod kag magkaon kamo. Hindi lamang kamo magkaon sa isa ka adlaw ni sa ulo ka adlaw ni sa bantik ka adlaw, kundi sa isa gayud ka bulan hasta nga hamal diri apang bisan ang bugos nga bulan tubtob nga magwa ini sa inyo mga ilong kag mangin makangililad kini sa inyo kay gintamay ninyo ang Ginoo ngayara sa tunga ninyo kag naghibi sa iya tubangan nga nagsiling, nga nagwa kita sa Ehipto. 31. Kag may isa kahangin gikan sa Ginoo, kag nagdala sang mga pugo gikan sa langit, kag ginpatumba sila sa tupad sang kampo. Panto, ginpatupa sila. Subong sang isa kaadlaw nga paglakbay sa ini nga bahin, kag subong sang isa kaadlaw nga paglakbay sa pihak sa palibot sang kampo, kag subong sang duha ka maniko ang katason sa karaygan sang duta. Perti ka damo. Kang ang katawhan nagtindog sa bugos ng adlaw, kang sa bugos ng gabi, kang sa bugos ng madason ng adlaw, kang tipon sila sa mga pugo. Ang nakatipon sing Jotay, nakatipon sing Napulo ka Omer. Kang ginlaptan nila initanan para sa ilang kagulingon sa palibot sang kampo. Kang samtang ang unodyara pastunga sa ila mga ngipon, wala pa ini mausang, ang kaakig sang Ginoo, nagdabdab batok sa katawhan, kag ginsakit sang Ginoo ang katawhan sang tuman kadako nga kalalatan. Kag ginhinganlan iniyadto sa duog, kibro tataba, kay dito ginlubong ang mga tao nga may kailibgon. Di rin makita tamang kuturan, pwerte ka makaluluoy, nangayo sila, ginatagan pero ginpamatay. Amo na nga, padayon kita sa sunod pa nga mga tinion, sa atong nga pagtuon, way na makita sindim po. Tapos unta anay sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit sa mas nalit mong ito. Kami po ay lumulog sa inang banal na luklukan sa pamigitan ninyong bugtong na anak na namatay sa kursang Kalbaryo. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at mabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. At nawa, ito'y manawaan sa mga nakikinig ang aming pinag-aralan. At pagpalain mo ginagamit ni Pilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Bilawit, pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, espiritual, pinasarang proteksyon. Ganyan din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagpulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Ibn Jesus. Amen.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The greatest Christian songs of all time. Teach me to trust in you with all my heart. You raise me up so right here on K5 News FM.

Galing sa pagpunta po ninyo dito sa lugar na ito, may mga pangako po kayong pinangahawakan galing sa ating Panginoon. Amen? Sinasabi ko po sa inyo, ang bawat pangako na yan, isa-isa na yan, lahat po yan ay ganap na dahil po sa ginawa sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ulitin po ulit natin. Let's declare our faith. Thank you so much.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa gihapon aton nga pasalamatan ng Dios sa dayawon bangod sa tanan nga mga pagpagamayo nga gyan ginubo sa aton. Kamusta ka mga tanan? Kamong tanan nga mga suki sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kastanan nga nagapamati sa tanan nga programa sa sining estasyon K5 News FM Philippines. Kamay pa nga sige hapon, yara ka mo sa inyong ikayong lawas, kag sa sining nga bag-o nga tuig, kamay pa nga mga pagpagkamaayo ay nanabaton halin sa Ginoo. Kag ang pinaka-importante nga aton ginaliwat din ni Adere Amugid ang aton nga pag-alagad sa Dios. Kay sa ginasiling na naton dere, walay pinaka-importante, mas pinaka-importante sa kabuhi naton dere sa kalibutan, kundi ang aton pag-alagad sa Dios. Nga man, ginabalik-balik naton para at least ma-impress sa aton nga tipusoon, sa aton nga huna-huna, aton balatyagon, nga ini nga kalibutan sa hindi madugay, silutan sa Ginoo, maguba, baguhon, sunugon, ilakip ang mga di-Diyos nun kag ang tanan nga mga butang ngyari sa kalibutan, ang tanan sunugon sa Diyos. Suno sa aton mabasa sa 2 Pedro 3, versikulo 7, laktaw kita dito sa 10:11-12. Basahan ninyo, inyo Biblia. Amo na nga aton mabasa. Amo na nga, gina-encourage kita dirpirmi nga tani ang aton hatagan gid first priority ang mugid ang Dios. Kay sa aton na pirmi ginasiling ang mga bersikulo nga kumon memoryado sa mga nagabasa sa Biblia, ang Matthew 6:23. Ano ginambal dito? Ambal ni Kristo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tinguha ako no, pangita ah. Unaha sa pagpangita ang ginarian sa Dios. Amo na ang aton unahon. Amo na tinguha unta, unahon ta pagpangita ang ginarian sa Dios kag iya pagkamatarong kay ang tanan nga mga butang idugang. So dugang na siya. Kabalo ang Ginoo tanan bisan way pakita pangayo. Way pakita mga pangita, kabalo na siya. Mananga ang iya pangabay tani, pangabay ni Kristo, nga aton unahon. Kaya nga aman, ang matabuna kung aton tinguhaon ang manggad, sunod sa bal ni Apostol Pablo, sa 1 Timoteo Kapitulo 6, versikulo 8 hasta sa 10, sa versikulo 10, dito ko no, nga ang nagatinguhagin mangin magaranon, abaw, nasiod sila, kag nagbutang sila kagulingon sa kabudlayan, nga daw, hindi lang daw, madula ang ilang relasyon sa Dios sa pertikadikad. Muna nga, kamusta ka mo tanan? Permi nato ni nga ginaliwat nga kamay pa. Bisan ano ang aton kamtangan, basta kay importante kada adlaw magaliho kita, magagiho kita, magaobra kita. Dayon magakabuhi lang kita nga patas, hindi maghimo sang malain. Pero mo gani nga permi naton ginabalik-balik ka ang pinaka-importante mapabakod ang buong aton espiritual angon nga hindi kita magahimu sing malain. Mo ginaka-importante. Muna nga, wala na ang aton nga mga pagpadasig sa inyo. Dayaon ta, pasalamatan ta Ginoo, tanan nga mapagpagamaayo nga physical, mental, espiritual, pinansala ng proteksyon. Mga muyo anak kita, antes kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Diyos. Muli po kaming doon-doon sa inyong manalan o kulukan. Pinasasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawad, goodbye. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong habag, sa inyong pag-ibig, sa batis sa amin. Pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO ng Camilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala, kasama na ang mga kawani. Mga pagpapala na physical, mental, spiritual, pinansala ng protection. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, nawa maging pakinabang ang inyong banal na mga salita. Nawa maging kapakipakinabang sa amin ang aming mga pag-aral upang sa ganun. Lumago ang aming pananampalataya. Kami nawa ay maging matatag at maging tapat sa inyo upang kami karapat-dapat man sa inyong mga pagpapala at medisyon. Ito ay aming hinihiling
sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Hesus. Amen. Ang aton nga pagtuon, padayon kita. Diri mauturan, hambal ni Apostol Pedro, kung aton basahon ang 1 Pedro, Kapitulo 1, mga versikulo 3 hasta sa versikulo 6-7. 1, Kapitulo 1 sa 1 Pedro. Dayon mga versikulo 3, 4, 5, 6, 7. Siya nagasiling? Magpasalamat kita sa Dios kag Amay sang aton Ginoong Hesukristo. Tungod sang iya dako nga kaluoy, iya kita ginhatagan sing bag-o nga kabuhi paagi sa iya pagkabanhaw kay Hesukristo. Naghatag ini sa aton sang buhi nga paglaom. Gani nagapaabot kita sa pag-angkon sang bukana nga mga kaayuhan nga gintigana sang Dios para sa iya pinili nga mga katawhan. Iya ini gintigana para sa inyo dito sa langit. Sa diin indi sila madunot ukon madagtaan ukon maalintun alimunaw. Ini para sa inyo nga ginatipigan sang gahom sang Dios paagi sa pagtuo para sa kaluwasan nga madali na lang ipahayag sa katapusan nga panahon. Mangod sini, magkalipay kamo bisan pa nga karon kinahanglan magpangalisod kamo sa indi lamang madugay tungod sang madamo nga sahi sang mga pagtilaw nga inyo ginaantos. Ang tinutuyo sini amo ang pagpamatuod nga tunay ang inyo pagtuo bisan pagani ang bulawan nga sarang mawala ginataliwan paagi sa kalayo. Amo man ang inyo pagtuo nga labi pa ka malahalon sang sa bulawan ginataliwan man agud mapamatud-an dayon magabaton kamo sing pagdayaw himaya kag kadungganan sa adlaw nga si Hesukristo ipahayag. Ginahigugma ninyo siya bisan wala ninyo siya makita. Nagatuo kamo sa iya bisan karon wala ninyo siya makita. Gani dako kag makatilingala ang inyo kalipay nga indi masaysay sa mga pulong. Tungod kay ginabaton ninyo ang katuyuan sang inyo pagtuo nga amo ang kaluwasan sang inyo mga kalag. Ginbasa ta hasta sa versikulo 9. Halin sa versikulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sa Kapitulo 1. Kanami sa self-explanatory nga mga pulong ni Apostol Pedro nga atong ginabasa sa sulat niya dari sa 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3 hasta sa 9. Muna makaturan, ang aton pagtuo, hindi na ginmatawo mo walay pagtilaw. Amo na nga si Sos nga naghigugma sa imo kag kun ang mga pagtilaw mag-abot sa imo kalag suwo nga patud gid nga matabo dapat ka masami nga makita upod sa Dios sa pagpangamuyo. Ang aton nga dako nga bulig sa panahon sa pagtilaw amo nang pangamuyo pagkadto kadayon sa Ginoo. Halimbawa balatian pagtilaw na siya. Halimbawa, kung ano man ang mga kabigaduhon, pagtilaw na siya. Tanan, kanto ka dahil sa Ginoo. Ginoo, buligan mo ko. Nagpati ko, nagtuo ko sa imo promisa. Hindi mo ginpabayaan. Pero ang importante man sa aton, na mag-alagad na siya. Kay kung kisa, hindi man pamatian sa Ginoo ang aton pangamuyo, kung sige magkita, kabalo na kita nga ang aton hinimuan malain, kung rasa kawuton sa Ginoo, hindi ang Ginoo luya nga ato na himuon dahil himuon ta muna nga matingala na lang kita makibot kita nga hindi man siya magsabat kay gali mahinimuan kita nga malain muna nga ang kaaway pirmi na siya nga ganyan sa aton nga maghimo kita sang mga paglapas muna nga ang kaaway mahimo magsiling sa imo nga ang Dios hindi magpamati sa imo apang dapat kita magpahuway sa iya saad nga pamatian niya ang pangamuyo sang mahinulsulon nga kalag. Ang pamatian sa Ginoo ang mahinulsulon nga kalag.
Padayon na ang imo mga pangabay sa padayon nga nagasaka kay Sos. Kag magtuo, naging pamatian kaniya. Kag pamatian kaniya, kag luwason kagikan sa tagsa kapagtilaw, kag pagsulay. Pero ang kondisyon, hindi ka na gani maglapas, hindi ka na magsige pa pasaway sa Dios. Hindi kita sige pasaway. Kaya ang apostol sa aton naging nasiling diri, nga ang ibasa naton, agod nga ang mga pagtilaw sa aton nga pagtuo, nga labi pa kabilidohon sang sa bulawan nga nagakadunot. Bisan pa nga hindi ginatiliwan sa kalayo, or bisan pa nga ini ginatalawan sa kalayo, makita sa pagdayaw kag kadungganan kag himaya sa pagpakita ni Jesucristo nga bisan wala naton siya makit-i, pero aton ginigugma. Nagatuman kita siya sugo. Amo na ang ebidensya nga nahigugma ka sa Ginoo kag nagtuman ka siyang sugo. Kaya kung wala ka magtuman siya sugo, wala ka mahigugma sa iya. Parehas lang nas mga kabataan aton mga anak nga wala may hukma sa aton. Kung aton sugoon, wala. Hindi gan magpumati, pabungol-bungol lang. Nga man, kaya wala may hukma ang aton anak. Ang umang kita, kung

Naman kay mabaton ta ang himaya sa bugos nga nabaton ta sa aton nga pagtuo. Bisan pa ang kalwasan sa aton mga kalag. Kaya nga man, ang dugo ni Kristo ginpaagay sa pagtumbas ang sala kag sa pagtinlo sang mga sasala. Kag dapat naton kaptan ang mga merito sang dugo ni Kristo. Kag magpati nga may kabuhi kita paagi sa iyang ngalan. Hindi pagtuguti ang mga sayop ni Satanas nga magpatalang sa aton. Ginapakamatarong kita paagi sa pagtuo lamang. Apang ang pagtuo kay Kristo wala nagahilway sa imo gikan sa pag sa obligasyon sa pagtuman sang iyang kasuguan. Muna kay hindi gina siyang bago. Ang iyang kasuguan sa Dios hindi mabago nga subong sagrado sa kasagrado sa iyang trono. Parehas kasagrado sa trono sang Dios iyang kasuguan. Nga man, lantaw ninyo, ginbasa ta ang Hebrohanon 4:16 nga magpalapit kita sa trono sang bugay. Agod nga sa panahon sang kinahalan ta ang iyang bulig, iya man kita buligan. Kung may trono ang Dios, butambalon ara siya kapungko. Kung may trono, may nagapungko nga hari. Kung may hari, may ginharian. Kung may ginharian, siyempre may mga sakop nga katawhan. Ang pamangkot, ano nga klase nga ginharian kung walay kasubuan? Ang munang dapat intindihon, napaka-simple nga analogy. Napaka-simple nga analysis. Ako ni Baton, magpalapit kita sa trono sang bugay. Kay damo ang naghambal nga bangod kay aron kita sa panahon sang bugay, wala na kuno ang suguan. Amo na ang sala nga mga pag-intindi. Nga man, akon liwaton, kung ara trono, siyempre may nagapungko sa trono. Kung may ara nagapungko, nga hari, kay may ginharian. Kay may ginharian, may ara ginakasuguan nga ginharian. Kay kung ang ginharian walay kasuguan, perti kagamuna nga ginharian. Amo na nga, hasta subong, samtang sige kita wali nga, hindi magpakasala or maghinulsol kita. Ang tanan subong sa bilog kalibutan nga nagawali sang paghinulsol, nagapahangop lang sila nga may ara gali hinulsulan nga sala. Kag kun may sala nga hinulsulan, may ara gali kasuguan. Kay tani kun wala kasuguan, wala na'y paglapas. Kun wala na'y paglapas, wala na ang sala. Pero nga ang ay ara pa man ang sala. Suno sa atong mabasa. Ba diba? Muna nga importante katama. Basahan ninyo ang Roma 4:15. Ang Balipusul Pablo. Kung walay kasuguan, walay sala. Oh, kung walay kasuguan, walay paglapas. Adi, kung walay paglapas, walay sala. Kung walay sala, walay paghinulsol. Pero nga ang hasta subong sige kita ay istorya sa paghinulsol. Muna nga, importante gid katama nga atong mentsyendihan. Ang pagtuo kinahanglanon apang ang matudtuod nga pagtuo magapahanugot sa tagiya sini sa pagdala sang mga bunga sang Espiritu. Amo gina, ang sala amo ang paglapas sang kasuguan kag wala sing tao nga maluwas sa sige pagkasala. Ang makasasala dapat maginulsol sa Dios kag mangin matinumanon sa kasuguan sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Mahambal nila, ang tao daw hindi makatuman sa sugo. Yes, I agree with you. Hindi makatuman ang tao sa kasuguan sang Dios kung wala si Kristo. Kay ginabalik-balik na natong dire nga, si Kristo naghambal, wala ka mo mahimo kung wala ako. You can do nothing without me. Or without me, you can do nothing. Hambal ni Kristo. Amo na nga, kung wala si Kristo, wala gid kita. Pero kung ara si Kristo, mahimo ta ang tanan ng butang. Mahimo ta ang pagtuman basta ras Kristo kay hatagan kita ni gahom suno sa Juan 1:12. Sa tanan nga nagatuo sa iya, sa tanan nga nagabaton kay Kristo, hatagan niya sing gahom. Adi may ara kita gahom, ano nga gahom? Gahom nga matuman na nato ng subuan pagi sa bugay ni Kristo, pagi sa grasya. Kay ang pagtuo amo ang kamot nga nagauyat sa makagagahom. Kung ginahimo naton yadtong mga butang nga suno sa kasuguan kag matarong, paagi sa grasya ni Kristo, ginatuman naton ang mga sugo sang Dios. Kag sa amo nga mga butang, ang Dios nagsaad sang iya pulong nga magahimo siya sing dalagko nga mga butang. Kaangay ni Daniel, mahimo ka magtuad

santos ang ginhambal diri. There is the patience of the saints. Sino sila? There are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Naman nga, importante siya katama, mag-autoran, magkabiyanan, na ang aton pagtuo, kagpagtuman sa kasuguan sang Diyos, hindi gin magbulaganay. Dapat permigin sila mag-updanay. Kay kung wala ang pagtuman, hindi man kita mangin balaan. Kay ang kasuguan balaan sa Sinti Besiklo 12 sa Roma, ang kasuguan balaan, matarong kagmaayo. Amun nga kung tumanon mong kasuguan, walay rason na hindi ka mangin balaan. Amun nga kamay pa ang Ginoo magabuling sa aton, mabuksan ang aton nga paino-ino, ang mata sa aton nga pagtuo, ang mata sa aton pag-intindi, suno sa Episo 1, Versikulo 18, agon nga matuman tang kasuguan sa Dios. Suway naman kita siyang chimpo, magpadayon pa, anong taposon sa lubo nga pangamuyo. Nakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaroon mo sa amin. Maraming salamat, yung banal lang mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro kami lawat pamilya. Gayun din ang mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na patuloy nawa ang mga pagpala naming kinakailangan na physical, mental, spiritual, pinasalang proteksyon. At gayun din sa mga nagkikinig, nawa mo nawa ang banal mga salita at may isa sa kabuhayan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.